0: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Senke Lenji Kunkamza Tarayne Beda Yipi Tsi Chudokta Cheta Chukui Tsi Chiai Riza Dawari
1: Tengdi Lenchen Kyu Ju Nondon Chua Na Rangjong Chi Lusun Gini Sun Chien Jun Uro Tsi Ki Tor Tung Wui Yongyong Chi Hinru Man Tua Tan Zhong Chie Tan Zhong Da Chi Kui Ka Hin Bi Chim Chang Chi Tung Man Bi Chogu Ro Pinpa Tui Bi Kua Tan
2: Loka Zhong Chie Chi Dun Chi Ye Mek Ba Tan Zu Du Ye Hyo Ye Bi Pinpa Zang Bu Tui Bi Kua
1: Bei Jinru Dong De Lu Dun Chi Dung A Kua Ra Zhen Su Hyo Wui Rang Xiong Zhong Chi Zhu Zhe Cho Bi Ye Zhe Ra Chie Dun Zhu Zhe Ra Ye Bi Kua Ra
2: Zhungi Rikzal Nyamso Ji Chiamdu Lorong De Rikzal Chato Sipi Kua Ra
1: Na Chun Zhuba Man Cho Tang Le Zhan Zhu Zhu Ba Chu Ya Ki Du Zang La Dam Zin Hi Ye Bi Kua So Hyo Ju Yin Xiang La Lin Qing Ji Nong Dun Hi Chan Nang Sin Ru
2: Lo Sun Ge Lin Sam Jie Si Ju Ne Tang Zhu Yang Ge Bu Jia Lo Sur Jiabjo Sipi Miksa Zik Chiong Si Ju Xie Yen Nye Bi Lo Nang Rang Chiong Chiong Tawin Kap Ju Bi Mang Cho Lik Ju Ta Ma Sab Chik Da Sa Ju Me Ni Lōsūn gīlīng sāmjī chūyōngā cē yīn tōr tāngdī. Chūgu tsū, sī jū zāngbī wō, dē tāng ngāng cālōng yuwa sē yu parī, xiāmla tī kōchī sāngjī sē rō nāng. Shōgbī nī yu nā rōng lā sā rāng chūy pā tāng, rāng chō yuāng cūy tī pachō kāng nāng, chūgu tsūn sōp jī dīn bī xiō zē sā kī yu. Xiō zē cā jī sā kāng nāng gī lī dū pā tsū, ngā sō kōng mē pā rā jiā dū lē lā chā nī, chūgu tsū nian gōng kā lā rā bī sīng gō tsū. Rāngjō jō cui tī pachō kāngi lōmi sā kāngi māchī īk cē rē kī.
3: Tē sōng tā tāng sī sō, trē tōng bā ngā yō rē. Chīng jī jī nā lō lā, chī tē sī rī tū sī tī rē. Tō kū tī sūy nā miā sī tō, pā tū, skā bē sōng tā tā jā pā tū tī jī wā rē.
2: Pachō kāngi chū kū chū, cā lō gūn kō yā zōng cē rē tāng tū bī gō nē. Zā rī cā tō tēng kā sī tī, sōp jē tō nyō mī yō wā tāng. Sām tū sī bī zā tōng kī chē chū lā yē nē chū kū chū, dē tāng gī nē sī kī yō pā rī. Rāngjō jō cui tī pachō kāngi lōma kāma chūdā jī kālā nyēi tērā rāga mē pā tāng hācāng hēpun tāu ngē kālā tsāngma sāg yū jī hē parī. Rāngjō jō cui tī pachō kāngi gī gī wāhūn jī ngē līng sōm jē chūdī kālā yādu tāng wēn sōp jē tō nyō pā mā zī chū gu chū kālā chōblā tōng gu mandau lā chēmdā tsō yāng sēm chā sī gu mī chī sōng parī. Rāngjō jō cui tī pachō kāngi ngōng zē yu basana wāng tū jī Ngā chū chēngwār chībchū tāng kōpchūn tāngi, tēp kē dēnjā tāng sōpchē dīmbī tsa tū junchōng sēni, ngē līng sōm jē kālā kē rō rū tō tām tāng. Bībchū cē tī sē tē ngō tsāng mā chū kū tō tū tōng tū pī ngē līng sē yū chī sōng bā rī. Lō kā chōng chē rā, chō nā chōng chē rā xiao chōng dā rā lōp chōng kē, yuā tē kī chō nī lōp chōng xē yīn bā tāng, lōp jī nyā kā nāng, rāi kā kīn chō wī ngō chē chā tsāng bō yu bā tāng. Tē chō nē lōp sūn gī līng sōm jē rō rū jī nē jī gyō kūp dē sē pā yē. Chō nā chōng chē rā xiao chōng dā lōp chōng kī lō mā pē mā chū rū jī. Lōp dā nē ngē nāng nī pā tā pā tē yē. Sē jū yā pō tēn rā yu pī pā mā nī pī ngā chūn sō wī tī sēm chā sī gu mī. Ngē lōp chōng yā pō sē nē chāng mī rē wā chū sū sū mō rō pā sā jū yēng kī kī pā rī. Xia dung gan song cè dì jì dàn sòwì tò dàm xia cà jì, lòp sì xia bì yò bù lè jì jì yò bì, xia wù zhòng dà lòp chòng dì, tàn càm yò jì chù gù zù, zhò jì lìm bì qìm sà xì dù chò yù. Cò nà zhòng jì rà, xia wù zhòng dà lòp chòng gì, lòp jì xia wù bàng chàng gì. Ngà zù tàng gì qì dù mè sà jùng wà dà jà kàp jì qì dù xì dì bà jùng wì tò mì sàm dè dà ngàn chà dèm bù sòng dì. Lòp sòng gì lì sòm jì sì jù bì bù kàng lè zì nì, lòm nì rà chà jì lè zù tàng dì. Mè jian tàn càm sù wì, dù rà bì jì mè sà rà sò chòng wò tà sà jù yàng kì sòng bà rì. Sàm tù wù jì nì, tàn càm tàm sàn dù mì bà rà, ngì lì sòm jì sì jù jì sì bì sèm bà chò hlàng lang tù chò rì. Mè rà yì gòng lá sà rì yù bì, nà wù chù, tòm rì sùn bì, rìng kò sà bì lò wù tàng, lò bì jòng, yò bì zì jì yù bà rì. Lá sà nà wù chù, tòm rì sùn bì, lò mà tèng zì nàm jì jì, ngì lì sòm jì sì jù yù bì, sì dù lang gè sò yù bà mà zì, lò bì jòng yò bì zì jà chù jì ndù bì. Lōp jōng tān tsō wī tī, sēm chāng sī gu mandau jī xie pā rī. Lā sā nā gu chū tōm chāng sūn bī lōp jī yuñ bā qīng zī bō yī. Ngā chū lōp jī lōma jā chā gup chū gu ngā yī lā ngī lī sōm jī sī jū lōng sū jū yū. Tī, lōma chū chēm sāng gī kōpō yāng tāwa mā zī, lōma chō yāng lō dī bī lōp jōng sī chū. Lobdi jangaraan jo jangjian riyu tenbaib yaya ya, ngwa tsangma lomi to tangni, loma detaan nga tsalao yungjuan gaysao siki yuji sumbari. Nyewi luna rangjo jo tawai tasa yong kien riyu ziju rambar siyini, lobsu ngilin samjian rodo caya ya ramb ya toru tangwi, chukku zuo ziju zangbu wo pungdai rinye tapasawni. Duanchi ya buhuda zawa tsukba tang, rawa minbi chumde socho yobari. Rangjo jo lobsu taim, Nodu chuyi chuchang yunba tungsi jinji. Talo, rangjo jo tawai tasi yongki duanchi ye tamzi hlumi sene maraikagi mangso jie deza chiru tangde. Lopsu ngilin somji caayin toru tangyu de. Mangzu duanchi sumchi sobi ye jis jo yu. Ndilo chun,

0: lozun genin somji tsayge layang gor nibya yebchu pane, chanyom lori lomari gor ngata gubja yebchu sendi yu. Teni sidju lagdar siye cwen parten nyeson pati yanki sumbari.
1: Bömeyir ninyong kong hiesu chabi lokara lozun yinu, mreikagi potochu tundaran bimbo hiedi, tenlindan parji hinkam tansam doji jiji dunchi yirmeni, yalungi sayi chimito yangui dayin pawi, nāmbā zāmbu xie tuyo bārī. Xiāng lā tē gu jī sāng jū rō xiu gu yī. Lō sīm lū zī jī tuyo cui xīn bā tāng, lō gā chūng jī tōrīng lōng dā nīng bī lū zī tāng tō, āng huay yī māng yī tāng, bē jī sū jūng lū yī jī rā yī chui tō lō mā cui xie rū chē yī bārī. Lō mā cui chē yī bī xie rūng tō nā, bē xiu rō gī gīng tāng yō tī gī gī gīng jī sā zūng xī bī xie rū xī yī bā tāng. Xie rū tē yī nōng, Bèjì sù jùn rù yàng xìa rù tàng, an huè yì ngù mì xù yà rì nì nyàng zì dèng zè xì nì, lò mà cò rò mè rì tùn zè jì lò sù dèng zè tùn yù bà rì. Bèjì rò gì gèng chù, yùn yùn sù bè gì jì, hù mì dù gà rì jì lù mì cù bà tù mà tì zù nì bà rì tàng, mì dù chù nì kù kù mùn zà wì rì nì jì ngù cà rà ngù bà yì dì, lò mà cù mà zhòng hò mè rì kìm cà jì dà rà zì wà lù xì sè sù yà bà xì yù bà rì. Lò gà zhùng chì rà tò rì ngù rì nì bì, Lorim dangbu yun jinja dangbu loma, dianzi yangzun ji. Du jun lo sengi du cui nung. Bi xiro gin la ji kong nangbi pa yu ji dangju nyang yu nang yu bi, mari tun zhe jin du xin nga wi sai do qin sung yi xi yu ba zhi. Lu ju yi nung, lo ga zhong qi ji gong cu mi dun qin yi la dun qiro ding zai xi ba dang, zhong huwa mari jing du cu bin du xi dian zhong xia ju zho gang du xin li, mari ka wa la zhong wong dang ba li nyang zhen ji xia ju ro gong di dung ka la, Tiong mong ki san bi tiam yi zhu ni, san ba jing tui dang pin zui da yung, xin tui nyan ni ji ji, mri tun zhi jin nang ba sa ba xe, doi ba zhi. Nei dong qu, gamar di kwa do, ya rei dang bui rei, hui rei, mei ba rei, lo ba rei su, mri ju dang cu dui xe ju yu jin. Mri tun zhi la yung nuan ji ba dang, ye rin ju yung la gong di dong yi chu, dei ku ro di, bar dong chung wu zhou dang, nyan zhi zhu ki xa tep sa dui xe di, mri ka wa ran zhong wong dang ba rei nyan zhi ji ji, zhong qar di kwa dui ni xa yun ni bai dang, ju yung nui din tui ba xe yu ba zhi. Nei dong qu, xa sa chung yung, gamar di kwa ji dang zhi bui shu ji nu bu zhi ji. Ngan cui di kwa ro nong mri mong la, mong bu ro mong bu yu bi, ngan cu pin cui dun kin xe ju di, yi rin ji ding ling ki mang yi, ding xue di yin xe yu ba zhi. Dengi gamar diko ji mre kawara tunjara sepa dang, gangar chiga pin cui ruran hibi namba zambu xe chayu ba zhi. Loga zhongjara nidung qu gamar diko ji mantu, xe lo ki.
2: Neri ganga tunju yakze je pazu jil ganga tuza jiga charo na odu je je yakse da nengi bu.
1: Lo ju yi reng, loga zhongji ji lo zhi nung reng ni nyan zhi yu tuba hiba dang zhong se do reng ni yu goro pa ji dung wa, dekru nung pin cui da yung ruran hiba su je lo ju yi la lin ju. Mere tunzhi ji su zang dabar dungwa dang, man cu cung mi bui da gongpa ji zhun zhi long su xu tuba xie yu ba zhi. Loga zhongji ji mere ka ki mamang cu tunzhi rin bie bong xie bi, xie cu chun yung yun tui ti lin yung wa di bui da gongpa ji nin shu ru to yu yu. Luan zi zung du, qie yi to wei sa yin de ni, zhu zhe ki tun bai to yin, xin zhu bi yung bai to ru tong wei ma yi ra jo yu ba zhi. Nei na yi chun ji yin dang, qie din ji yin du, dem li xie yu ba zhi. Luan zi zung xin ba zhong qu zhong ma, gui zang ki.
3: Nei guang yak nu, zhu zong jik chen di bai sha yak nu.
1: Da cha nei na ki sun ting rin tang yun tui to ru qin di, zang pa ta pa bu. Da dong nei na ki chang dang to ba, ba lai su lin lun hi bi, nei na de ni. Xin zhu bi yung bai pao kong la yu yu ba zhi. Lun zi nian na tun li dian yi xie zhe xin ni yun ba su na zhi xi ji. Ngan chu da lu mi qin ne nian na qiang ki lu yi tun qi di gang chi nian xiu la zang xin ba dang. Nian na bu da gang chi jiu la zang xin ba xie jun yin xie xie ba zhi. Su jun tun li ji bi cui to lu qin ba dang lu ki san ji deng sa du xin ni tun li sa ba dang li nang san ba ya te pi sa ba ji xin sim xiu qin xie yu. Lu ki zhang jiang tun li li liu bi, bi yung chung bu yung yu qin zhe qi yu gong si ne. Sa tu mu mi kan yu la zhe re, xie bu li yin ki jia ge rin bi tu si la zhe ke li xie zhi. Xie lu ni du ni sun lu ro ku ju yin xun, ke li di mu mi nan zhe re xi zu dang, jian kang da ye qin li su la mei li, yung yung jie ma yin ban zhe re qia gong jie, nian zhen ke li su pa ji qin ba zhi. Bi yung chung bu yung yu qin zhe qi yu gong si xie zhe yin ni re, 陈刘梅姨，若当的。

0: Sojo dan renjo, chungjo ji jie renmi mungu para hiesu hiju yinhi xie bari. Hiegu bayo do, lasan renjo do dam cimbi kalu wara dianja rujari hiba mazi, lanko la sata yegi dam, lanko ro yata, genmi langi ji jiyo bari. Jiyu cimbi dadong renjo genli juyi zuni, jokcho niko jie renjo lam lam doi dan, chertum taju li dun zoni to juju bari. Kalu yitu ma, lu xin guo yi, lo da le xie gu de ren nu xiu ju yu. Ngan ju du tu tu lo ma nam yu ra la xie ju yu la, kong su lo tong cha yang zha de xie yu ji xie yu ba zhi. La za zhong zha de xie de ju yun zhen zhu do dam nian la ru ka gi, nian la ru ben yu ba, zhang ming gi. Jo zhu ren ngan chui li ni di song xie di, yu tu, nian kur jin zhu lam la, chu zun nian za yi ren do kur xie ba dang, xie cu li re ka da nian do mbe zun xie ju yin xie xie yu ba zhi.
1: Limi si semche pungde du. Loga tue mo yi, chukji su hi pi jilo nito nyeto lu. Puhu rangchio yongche chukji si pi tui chi, rikzen sen su jitsi swamchun nye je gumo, lasa chungcher mangso rinne lu zhe tene su nye wari. Yong yongche sako ka ni yungwe lochong seba zo nyam dun zom ne, rangye le wangwe tui chi gato seba ri, xiamla ti koji sanchi seru na. Sen su te chunga mre jingtai su kwe nduhi tenzo se ju yu nung tu se ne, Limi si semche pungde dupi janglam sapa hipa tang, simru do utar chegdu dupi mrei che cewa hipa. Chigjian jinzen chi chimki sunwa hipa, maao par ka suwane lechi sapa zom hipa che ka yela ye ne chigde to, jaji ringlao ta mrein tandral jasang lopso. Ngui me hukya junze, tebyen nunce ji che chabchan so, posom sopui nangdu chamsi tohne ngui par se hiu pari. Naakchu chongcha che lopchon loma tenze, Yumchu, nga cho nal kyu roka ge, tsa tang ge zewa hii pi xiabro tin chabdo u xie zi yu. Tata nga chor lep dram dukwe sam na ngang tra tozi jie jintao. Yen na nga chun chabdo u yakbo xie tu pi yi chi yu jie xie bari. Lasa chongchele cweta lopchong ge loma huang tenze yang ru ji. Ga dey dey dawe tong chabdo sa ju songwa hajang ge gapo song. Changma chuk jie xie pi du chi jipo yungwe memde xio ju yen xie xie bari. Cien chun choyo to lu chem chem chowa tang lu ling gang chab si. Yong yong chi sako khaan ni yong yi lo chong si piyun tuyum tang dung ling ruka ki su chay piyun tuyum. Deb yin, pop zhong lo chong yuen nun tuyum su ma dong cha la de mo tawar hlap yu pari. Chok zuyo zam chor likpa chi ni lu ling gang chab si di. Du rab sa pi lo chong si pa zuy ji top ban ba wa tam ben bong ya zung che san pi nyam jor nguan par si pi gab su chenpo top yu pari. Zengmo wa chao chin chi, na wa jipa ta rewe kengbi, cien chou di to ne, du rab sa pi lo chong si pi sanbi nyamjor gang lai chua song ki song bari. Pyo chong yuen no lo chong, lan li lop su ten yi yi zhong rai yuen ba, cien chou chi chicham chab chai pa pu zhong chi. Nga chong yi ngo chou tang, zhong am rai jing tai chuk bin du ki ten zo, bu hi wu jing zho tang ne lo den chu tuen ngang ko wa chi, zu nung tu si de cien chou de nian ne, Yeram tansam sakoche lochong sipa dewe mawe, yong yongche mangchong doi ton chabdo si tupi rewa yuchi sumpari.
0: Tengdi len chingche zun zheng gengho a hiray dante chen, xie xie chinggui ki nanji. Nian zhong xiong ken hiray nanja dham lam xi, rapit jizu wa sunan zhe hi chi yin, tengdi bi yong san nyang zha len ching yu cara, ta chuma chi reng.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cei sun de zhe yu.
2: Chobo namba gung ka zong. Tinde bejo lung tin nyitile gung kange lung tin jitirik doni jibilin zin no. Bejo nyire chobo gung ke jitam bizong yi. Shen dhe toba nge ma zhe, she jin yu ba. Nga imbe jibikwa tam.
3: Lozhi xiang zhe, ngo jiang gui jilu. She kang san bu, la san zibi jin si bi kuro.
2: Beji chen za tang, ngu za bun zhe len yin la gundi dong we she ta ko nye hu tuan bi kuro.
3: Rau qi zuan da du zhong zui, ma za kuro dong xiu li giwi, nyang li kang zo bi kuro so zhe zhe xu yu.
2: Zhobo nang ba, xiang la bejo nire cao bao gong ge jie tang bi zong yi, shen dhe to ba nge ma zui, she jin yu ba, nga imbe jibi kuro di xe jun yi. Sija shuji Xi Jinping ke, leje pe leju le du xe ba, yon ta bi si de leje ta wang zu gu ba tang, xe je to ba, nye me zui bi song lu gu to tang, xe jen jo ba, nga yin me bi lo ju jen, ge che yu ba, zem de jen nying to ta pe tong ne, ten ten ten ten wang le ka drup de, nguan chi mbe zi xe gu la, nguan chu ke mbe zi yo xe gi bi ne xe nong xin, nao xe ka che de, lo ju tong mo mo, xa gao jen lan zi pe gong chen tang mi, zao wi nao ju sa tu xe ba tang, Dong yin lai ji bi, yong dong bi si dian lai ji da wang zu bada, ti dian sa bu xie yu.
3: Xin zhi tui bada ngi ma zui ji ba na, lai ka zhung kin la gu tong da da bu gui ba la si di. Xiao a lai zhui xiong ji, xie ji ngi mung tu tong gui bi ngi ba mi ba da. Ta na, ngi zhung zhi tui bi ni mu di, tong mu tui ba ang, si jiang ha jin zhung tui xie ba di zhi. Lo jia yang bu da da bu nga wei xie jin ju bi san lu di zhi ji. Zhong guo gong zhen dang mi, lai zhui tin dai da, mung tuin bi dai xie bi guo do da, ngin chi cun yu. Nguyo jie cu yin nu, li ji pa ka xie di li du di, rang ni jie ki pin ko na ngang ni, chen nguyo la ju xie di, ni ge ji pin zhe la yi cheng ni, nguyo song ji zhong zhe la tong qin da, nguyo chung ge zhong zhe la nang chung xie ba, nyo ci la tong qin da, bu ci la nang chung xie ba, cha xie la tong qin da, xie yong la nang chung ji xie ji yu. Yang da bi si duin li ji da wa na, mang ki rang ki din bi, li ga zhong du ba da, zhong mu tui bi xia wa la, dang zi xin du ba, zhou dang chu wo da bi, qin bu zhen mung na ang, Gang gang qi wei ling gen de da ko pe ba ji xin ni rang dong a mo ge ji ren tang de dang da ma mang ji xia jia na niang zhe tu ba xi ba ding yi
2: xie jin jiu ba ngai yin be ji ba la qi xia yo chui mi ge ri ri dang la ba de dong yin le ji bi rong du jin ni ban dian ba dang gen zhe zang zhu xie jin jiu ba jie xie ge lu ni xie xie yue gong la xie na xia yao la ba qi ne ngai xie ba che dong mong bi ngue zhu dang gen zhe ku a le xiong xie re Lezi ba nyu xie xie ge, gen gui zhe de du cue jie cang zi dang, guane pa ju de mi cie zuo wo, du tu ge pin zhe de, jia zhi cie xin jie la zi gyu jin. De ne nung zhu ji zi din lezi da wa dang, xie jin yu ba, nga yin be ji bin, gen gu jin hin duo me bi, cuan zu yu sa du bu xie re. Jia qi dong ye lezi bi, rong dong a le ki cha xie de dang da jia ka jie xie yu zhu yu ne, qiang gui da guane dong gu ba dang, pu jie cha ye, Gwen ki xie gyu ba ma zhe, cha ge duen to to cho bi adun ba xi de wei jiang xie gyu. Le ne ji ji nyun ti ngwa tang lim tang, le ka ji ji nyun ti ngwa tang zi xie ba, ne ka ji xie jin la mung ngwa ba tang, ne ka ji cin ni duen ni ma xie ba, zem de ji ni to la ti ne, pe jie ji cha ge re yi nguan ju to ba xie gyu.
3: Xin zhi tui para ngi ma zui ji ba tang, xie jin ju para nga yin bi ji ba na, jie zheng jian de tang, zui zui jian ju jie gong bo xie yin xiang. Di ni, mamang tiwaan zinbi par jie ji sang lu chui jian juur dang. Xie cu zhen lu deng le jin jie bui jiong sa ban zu zhu xie bi la lin chui jian juur xiong yu. Yang da bi si duin li ji da wan zu ba dang la lin da gu na, xin zhi tui para ngi ma zui bi gu du dang. Xie jin ju para nga yin bi gen chi jian juur xie di. Tong da par sung du, xie yong jin du ye dang ju zhen din bi sang ge la di ni. Chi ji ki pin dang, po ji ki pin, cha ki ji ki pin dang, xie yong ji ki pin sung zhen xie di. Denkar simbi lingin da kakhi la dar da dang zin nyu zhu xipa da. Yu zheng ke tai zui lingin na la tai zui jingi hiu da lo zui jing ang zheng jun chung xie di. Du tong ke zhun zhe da po qi par ji ni jian jiu gang le yuwa xin li. La lin da mo ma lo zui jie jie nyang si tai tui bi zhun zhe tui gu. Sing na ba zuo gong du simba di na bui zhu ni zhi caba kang ge ji dang bi zong ye. Xin zhi tui bar ngi ma zui xie jin zhu bar ngang bi ji bi gu rin yi.

0: ngonjo sheba dang, mamo la tene ngonjo sheba. Ngonjo je tonde, mamo je nyoshe sheba je je, dohi senya dupi langni da yu. Tene, mo la deza dupa ne siden le je chehi re je. Gonjo santo jima je ge langni da wa hi de. Ngonjo ke tonde la, mamo je hiche sheba dang, pe je je kebo, mamo je nyomshue sheba de re.
1: Lhasa zhungjie na tsar zhatang junjie li zhi li zhu dabi, li ga huatang bi thai xingkin ji, sadui na zhu wa yue bi wang ki, zhung yung zhu ngokai ki zhi. Xilu jie tong ge jia dun jie dun dun lu, jia jia nga dang ca dun ni, da ji jia jia jun ni dang ca nga jie par par yu. Lo zhi xiang zhi ngun jie na, hing zhu na zhu yung ga zhun ma thai jie zhi la, xue zhen zhu xiong ge jun san ma thai jie jiang diwi jia zhi. Lo nga zhi jun nga bi ngun zhu sa sa par, sa dui na zhu wa zhu, tong ta par sung du, yang ta bi sui dun li ji, da wa chi dun du xie di, li ngi chi ji ni tui ji zhu ba dang, ting ting de de ki zhu ji, nang ka dang ta ni hui ji ni dara, bu rai ca ju lang nga wii ngu teng teng dang, nga wii zhi du ting bi, ngu jiang ji qing ki ke zhun tuan ngi yin bi, yi qi ting bu yu. Sige namba zhu, gong tu xin ba di na, lo zhi xiang zhi ngu jiang gui ji li, xie kang sang bu la san zi bi jin xie bi gu ri yin.
0: Zhu bu namba. Tata che che sen yiba tene pejo lungchi nyinti le kun kongge lungchi che terik do ne jiban de yin. Nga ne lin tse zo shio ma zhek su nam yin. Xiao la, pe che cien za dang ngu za, bing zhe le nyin la gundi tong wi xia ta ko, nye hu ten bi gu de hu ju yin. Nye cha zhung go momo ngu kong pe rong shio jo yin lang ngu kong dang, pe rong shio jong cien za ting so, de cien nga yin nyam zhe to. Pe rong shio jong ji, cien za dang ngu za bing zhe le nyin la gundi tong wi lo ta ju yi zhong ba dang. Hito shiwa yina, ju yi dey no cenza satwe je zonye cha kong la nemi jashu dang, cenza la nguzi chile je je hiyu nipa chir donwa, cenza la nguzi sejo je jashu shiku chir donwa, cenza la nguzi leki langso tuko son donwa sola mine, hiti shida ko nyehu donyu bari.
1: Ju yi no zonye cha kong dang, nyangin loze la nguzi toni jashu shiku chir donwa dang, taju rangin je sadar tunli dang, jongjur je tunli parje la kanti donwa. Sojun tunli jia la zir xiu gui rinpo la jia xiu xiba. Bui jia cire da ngui zi sadui jia la lin la gandhi dungwa. Li dui manju li zi bui cire tuwi parjin zhuwar gandhi dungwa ji. Xiong an ni ngui zi zi yi jia kai dang. Di yin ra xiong jiong jia cin zi jia nang zhang gari ji dang. Ga zi diwi la zi nga zhu la ngui zi jia xiu xi xiu qir dungwar chi tun xiba dang. Cang tun jia ngui zi tun zi sadui xiba. Sadui jie gar su ngui ji che kong su xue bi nan ba jia qir duwa ji xie ba dan zhe. Li dui ma ju zhe gi cong li ngui kang dang ngui zi gen jur su ngui ji zhe gi dang nyang li xia jiru xiong du jin li. Cha long du cang mu zha wi cin zir nang bi ki li la ma ngui du zhe jie jia xiu nui di xia jin ba zhe.
0: Xia yu nui ba qir duwa yi ti. Ngu kong le ri jie ngui zi zhe gi cin zi la ngui zi xia yu ma lo tui ko cong du duwa jia xiu dang sa bi rong ye dang si ju rong ye jie ngui zi zhe gi cin zi ta ju la xian di. Dewe lepa xiuwa chi ten xe ipa re. Cenza nambi kele je bunzi im je mangu dode talam jia xe dang. Gaon chore cenza satwe la jia xo xe bi nipa qe re dongwa. Cenza satwe te je ma zi chore nge zi nipa nebi. Be ten rao ye je ngu zi ce xim ge di yi dui ba. Kele la meba ne yomi ba je ce ga da dui kwa shi bi bi che towi pe je yon ro je xe ju ipa re.
1: Sejuu jia jia shuru ti, ngui lu yi dui ngui bui ji, cin zai sa dui la jia shu xi bi nui ban dui bar xi ba dang. Jia zhu ma ngui duo dang sejuu jia dui di gang lin xi ba. Cin zai cha zhi nyang shui dang, ma ngui nyang zhin zhi tui xi xiu qi ri dong wa. Ma ngui nyang zhi jia nian kan nyang gu dang, ka se leng su ru tui chang du dong wa. Cin zai ngui zi qi gong jia nian kan hun gu dang, cun zi ya bu xi ba ji xi di. Ngui za sa dui la gong ren ding bi ngang gong di dong tui bi, gin li xia jing ba zhi. Sige nama zu, gong tu simba di na, bue jie cin zai dang ngui zi bing zhi li nian la, gandhi dung yi xie tai ka ni xie duan bi gu ling yi.

0: ke neti wo nyale ko ke juno dambo go tun shu le ga ne lo da kebo go che nga ja ye tin bo shu wa da na ne la cha na zo go che ni to je ja de de mon cho ma tin chi tong lo zang ba ba yong jo chi de se de nyale ko de ro chi min de zui bi nian de ke le su ju yu ba de
1: nyale khan zo ba ni zo jiang yu chu zhen da da du zhong zui ni wei nyale khan ge to mi san dui na mon cho bei pe shong ju yong jiro ge chi xia ji de re Choma gaza nubi yi, gade rangyi kona san di na, gade di kunzo mazhong la, yongpen dangi xiongyo bi. Ma dinja mambu nyangli khan nyangwar chi gudu mi ji sunba da. Kongi, nyangli khan ka ngho chen ten zo di ngir la zi pa si bar, lo dar la cha gor cha dun la zan lin ju yo pa ma zi. Da don di ngi, rangqin chi sakin si ba li xiongyi bo ngu da. Di zin, lo njo kama gan ju kin ji kebo yu bi, lo yu yongpe gor cha juan a la zan sin ji yu.
0: 제 Lo chudom ri, nyi ji tam beze shebe, tato chong tsui nyewe nyone kongke nga jesu, mangu mendo wa tang, totong hien ching gyo ba sochi gane se ne, pe jen nyo la tenpo shun yu. Shilo nito nye ji lo, jayu tsitim la, jayu je ujung go jo jing huyen ten me gye chi shaka toba tang, kongke zi ji tseni toba de, rong nyi la menti le ka hoto she gyo ba le, lue yin pi zang yon she murun wi, jo ku she ji yue ji sun ba le. 中文版公德三八天的恰多中期日我前总当多中最马在过冬学来各位尿练空足比过瘾天天练习到这里先比农店恰总动擦松练习到一张定给口啊老板定这档练习做熊王得习到这里先农业向了康健龙体级这里先比练习引到四处大有梦

0: singing to one of our kung song. Tada chichi singo to one of the Bajo long chin yin chin li kong, kamke long chin chia, nga dang ngay jubi hulam hibi le chin re. Diring ka le chin na, chongpo tenpi dang, yeren zhong de chia danju ki bi, de cha de hiu jin yin. Payo chanto zhong chie ding chin zong, yong ngay xiang li yin bi chongpo tenpi lang na, shilo nin dong ni song lo, rang jong chia yeren zhong de bi, ta du chue, ang dang bu, se ji cin yin tong kin chia, na yuan zhong de ba xin la. Ding gap so meng zha chi wi, zha gu hi jang yi ba shi. Kung la mara sabi dupu jia ning dom du la, nanyam yuan xi cui chui tongwa guan bi gam ling dang ba kya bi xi ju jiang du. Chung xi bi duy ni, lop zhong la ga xin, yang zhi da du, zin zhan zhan nyan chui, dun sat le jie bu shi. Lop jing ka sang, lop jing mung zha wa ni ni, qi li mung zha wa ni jia gong mi yang ra yu ba dang. Lop zhan zheng gat, lop li xie gu na zu rin zu xie yu ba ma si, lop zha tuan ji jiang, dang lang bi xie gu bier dang, bie mu yin ba shi.
1: Rahi de leng, te nga me la chungpo tenpi zo le yin. Ngi pa yin na chanto zhong che, ten che zong, zhong kwan xiang de yin. Tene ngi lo chong de yin na ten che zong, lo chong tangpo doyan le yin. Ti jis de na marin lun zheng de yin na, nga zo chanto zhong che karo chuge marin lun zheng tangpo lo doyan bari. Tene tong zheng yin na nga zo chanto zhong che ge torin lun zheng tangpo no doyan. Jis de na tene lo da chimo zhong chung piko sa le jana la song ni. Tene jang su nan tong la song ba yin. Tan nga ki chi lin zha po na sa yin na tangpo te ngo zi riba di zhong yue. Ti jang su zong li lo chen na zhong le yin. Ti jis de na lo da nro di bi jiran chua la ta. Jaka ki si ji ya po su da turu ong du du. Nga ki tasha ki enta ki jaya ki na la zang yu yang wen xue zo. Pyo ki la. Pyo jik zong rai gu go ra ti. Pyo ju lo chen la nriwa zi di ni. Ti ni turu ji zhong di ni jis de na. Ta ngo zi riba ta. Pyo jik zong yai ki go la. Ti ni ki ta chi lin zha po na yin. Turu ji zhong ba yin.
2: Wari wari wari. Chi tong si na la ta lop jing ka su yin na la. Mo mong che sa ki chi li jik de ma sa. Ni yo ma ka mo ra ho ya. Dāi yōng zhāng zhī yōng qī mīng sā kā jī rā hō, wā zhī.
1: Tī qī lī lāpa tā ngā sū kā pē kē yē kī āndak zōng yē kā kō tī nā ngā pē yē kī yī jō kā tī lā jī tā ngā mā yī yā pō. Jā yē pē yē jī jī tā pē yē jā yē jū jī kā tō nī. Ngā sī yē nā lō tā qī mūn rō nū pī kā sū lā ngā sū kā yī cāyān rā pō nā tā tā nā tē tā nā mā pō sī pā jō sā jī wē nyō yō. Turu yin di ta pe zheng ye ge ko de yin na zuo de pe ge lu ju. Tene yi jor, te su ke tola ma ge ya po ma se wana. Te ye me te su nga ke ke yin ye jor zhe zhe zilin ra ta ye me ge cha chi ling ga se da ho. Te ke na jiba jiba na se ko re di ta.
2: Zhe zhe zhe zhe zhe. Ta song ge yin ke zuo le ka chi ling xio re.
1: Ta yin nga ting chen zong zhe zha bu ge na la zhung zhe zhe ge yo. Zhe zha ba se go ma re le.
2: Zhung zhe ba.
1: Zhung zhe ba we. Ni ba ke chan ke go na nga so ting chen zong ting chen zong da ma ma se yong ge na la. Tene yong. Yong li ka de li tru ye no hyo. Tene cha je ta nga so ana chang do chong che gi zha zha bu ta rang jo jong zha zha bu gi tene tin di ge du de zhen ye jin yin.
2: Ho de ho de. Ho de ho de. Qiu ge dong bu dang lang ba ge xia ye an de jin no xiu ju ge san lo de gan de song le de.
1: Ta nga so ge chang do chong che ren yue na dang lang bin tun su. Lo che le me yan la su ba ta chang do lo che le me ji fei su ba se wa de ge di du nga lo de chi mon ron de bi ge san yin tong jia me ju de lo je ni jia ge ge si ji ya bo da ni ni nga ge ta dang lang ge tru we su ba su zao ta ne pe ma si ba ya bo sa re da na zheng ge ta tru on de de de ni chang do chong che yue na dang lang bin tun su ge no la nge ge ren du xie de ya jia de ni yin tong jo ji lo la ma ko ki ki chong chen da nong su ho de ni ten de yin de de ta nga ge di ri ni ngo zo na tara i tanaan ki likaan tata jepeen ki likaan tanaan gozo ni liba yin. Tene nintoon chiga loo te la zonka chuk tsaiga noo la ta jepeen tsobi ki yanlaa ki tsoba te yole re. Ta yanlaa ki tsoba te noo tana ta meyo tso te na kab titi nga ii ta te ko tanaan ta jepeen ki likaan ta liga lo meyo tso te chen isa na chen ni nga ke chanto chong che ke lo chen loma tsoma te la sanu kunchu ki toni yin naan trado tena chitsu kara ta isa te mānsū tāng jūsū lā pēntu lā gā līgā zi dresa lā gā sāmbā tsumā lā dā rōngi nā tru yu tē tē lā bējī tōng jī tē tā yājī tōng jī tē yī nīpā chāni xie gā ngā ngā tā wā tsui tū tsui gā līgā tru zi lī tē lā yī nā jūsū kā lā tē nā mā mō pō sā lā pēntu sā tā sāng kī tē ngā kī chāndō gī zōng kā jūsā yī tē gā nō tā nā tsumā yā lā tsubā tē tsō tsā tē tā chānda gā lī yō rī sī nā jā pēng gī kōyō sōng jā lā zē gō tē pē yō rī kōyō sōng jā tē sō lā 저도 존다 이제 산도나다 되게 몸포스 때 있는 데요. 니바 찬의 희고가 저래. 제팽기 아니 소존진다. 단다지 저 때 소존진다 되게 노티니. 만조 몸포스 이게 아니 되게 로던 스위머만이 때네 주고가 저는 몸 보고 건 힘고 거. 반조 또 단때는 총하 총제는 뭐 되게 의미 희고가 지금 거기 되게 의미 희고가 저래. 그 찬도기 로던 지사열에 되게 다 라사 되게 라서 벌이 안 된다. 땅아 소 힌주 만조 뭐 몸 치사 되니까 아니 되게 인가 저 들은 야산이 마고 들은 되는 게 종카 쭉 놀라 드네 레가티 드루이네 리제나 아뇨 탄제라 이게라 드루이레리 드네 옌다양가게 갑디디 초체적 바다 중앙 베지게 리던 거지게 요마 촌다 텐 조바다 텐 드바 되게 그 군도에서 촘마데 드네 향한다 촌다 카다나 네게 탄제 파 지뱅 제고 베데는 드루이나 만수 탄제라 되게 파 사히 위로웨

0: Top Chin Jin Jin Na, Chong Bo Dian Pi Jing Wei Ni Xian Na, Ga Xiu Nian Di Jia, Xia Wa Xiu Yin Ba She. Ga Wei Xiu Na, Ma Zi Peng Di La Ni Qiao. Xiu Wei Xiu Na, Qian Jie Cao Yi Ku Ga Xian Bi She. Ga Xiu Nian Di Jia Cao Nang Long Long Bu Chu. Top Chin Jie Cao Wa Guo Zu Yue Jiang. Kong Ge Kang Ra Dang, Ye Tang Jie Bi San Lu Bang Ni, Rang Nui Jie Jiao Ge, Rang Ni Zan Ma Zi. Rang Ni Tang Kuo Jie, Top Zhu Cao Ni Chi Di, Nang Mang Pi Sun Cao Bi, Lo Ri Cao Wa La Xiu Yue Ba Ma Zi. xie zhou xia ya ka la ang xiong ni rang dang nan yang jie luo zhu cuo xie zhou chui gong ba bu jie le ru xiao tou ye la rang ni jiang tui min jie nian yong gang mang sa ye ba shi
1: ta ti na yi ning guo zuo xie na di ning tong zhen duan cai du ta luo zhe qi mo nu yang chui di da de la sai ga dou nan ba ni san man zi le ti
2: ga de dou ji ni
1: ho
2: ji
1: ga ge li jin sai jie ri sai na ko chuan ruo le ho
2: ho ji
1: dou ge li jin sai jie ri sai na chun zu le gang gang qi mo chen de
2: Tengi
1: pama ina masi ina mazi tini nrupa dana ri.
2: Nrupa ni?
1: Tini nruli vendo turu ina ta su sanchen ra tenda kori musa. Tengi mien bayo cha cha cha oma. Tengi nga

0: lingi lo ches de chuma de bomo junyo re de ge sa na ga ze na lo da ma ga
1: mo ji
0: de bomo chuma de pa na ma yin de go
1: mo ji sa na ma ro
0: o ta ju re san re
1: mo ji
0: de ngi pa en ka ji ro da lo lo de che de ji re ma na lo de che de san re
1: ta lo chembo
0: lo chembo tra ma re de na ti du lo dan ro go ka ji chen do no ro song tun chi me ni de ro re de de ma ge ne tin chen la baya mo re zo re ti de ni pa kon ro ha ma ye ma o ge chen
1: ro re ta lo chung a gyer go
0: ho tru re
1: ji ji ji
0: ka si mi bo i ta tre ma go re ho ba ye ma tre
1: mi ya mo
0: o
1: re ba si
0: de tru re de ta pa lo da ngai ro hyu de ta chen da ta de o sa sa na zren so a ka ka li chen mo
1: tre ri
0: de nge ka ti du ja ka si ju ge la kim jo no gi tru ti de la sa ni ge so so ju da de ge ge ta zai si de ka sa na ge da ki jo re ho lo da chen mo jo chen ju de ge bin ge de ne chang do chong che so so ju ge nga ge ka nga tru ri na de sa te so mi sa ge ka si ge ge tar ma ze ru ji zen ya chang tru ru wi ge de ge la ti ze to de ne ge tin che zong ga ta li ho mo ho ze ge ya ya wi de na tete ngui ni sore de je ngoti ge tikal me ku ta na likhon tikal je thise je
1: hoje
0: tru me ondu te chando tong je ki losu ju no le je dele ye me je ta na loda no le tru me no on zin ter ma je zuli chando tong je losu ju su ge ta na de lo ni mo phan ro je de cha zai se ngal bing ku
1: o ya ya
0: ta na loda no pa jong ru de ta ka si ge tru de do te ngui ni so ting ge gen zin na tro ne le pha je ji tru me le ti ni lo du tang bo te ni ne go zo na tru shu jin zu yer ko ka sa gu rung o Tē ngā la sānō tō, tē nō tē nō tā hōn tō tō tē sānō tō, tō rū wīrū wīk. Lō tē tāmpō tē rē tō rū rē sō nē.
1: Tē
0: nē lō tē tāmpō tē nē mān jō rī yō tē tā ngā tā hōn mān tē nō chō nō gō tā wā sān sā nā sā rē tē. Tē nē pā yu lā yā tsā wō tē sō jōng zīndā tā rā mā tsū lī yī. Tā sō jōng zīndā tē chē nē kō chē pēng kī lī kā tē lī ndō nē. ngi mogol ise sano tong de ni ro ron ba yon ta se me na ka mo tra mo so hin ka
1: wa ji ma ji
0: tang ye pai le hyun jo wen because la nga ki tin chen na se ngi ni che go ka jer ta li khon tan je ro chom pe je che do de ge ga a nyu de ge chom ane chan do sa sa de se zen so jun zen da ta na nga do hin ko
1: ji ji ji
0: ge
1: tin chen na
0: o
1: ji
0: xin zhong man zu tan je na ta san ni ta na lun do re
1: ma ji
0: Turun tu ta tsoma la pendi zek sanos tu gu da ting ta ngi churu ri sen kong pa cha che se li ta na ge ge cha che se ro to ne ge ge cha che te na lo da che mo non ron do se wo po yin de to chung ju ri ting che sa ni ting che ne yin de to
1: o chim san kang ga yu to
0: o chim san kang ga yu to wo po gen zin o to ti bo zhen de jian da li ka zo ri ko ta na ma chim song ge lo da che mo ta je se ro ti ge ge pa we je
1: o re ti ge ps ka di re ma ye
0: ten yin tong ju din lo ta chob ji lo te so
1: re o re re ti di den jo ne le ya ma ho re re re
0: mo te ko chu du no te re ge ge tan je la lu ti we je
1: o re o re
0: te a nyu te ge ru ji te ge choma te ta ngi dra dra ma zi yo ma ye na tin che ge ma ma so tan je nga la chi chen bo re nga ge ku ge sang ha se ni pa pen tu sa ni ge sa ba ngo la ye sa nga la chi tro wen de ta a nyu choma te nga za sa ri kyang de ngi zin dra re re ge no la mu de tan je ge su jun zin dra zo de lo ra ta bu ni pa san pa ge pa nga pa san no zu choma pa ra lo zi le nya zi to hin ko ko ngi tru we le mi lo ra ta bu ni na ta bu ni pa ni ni pa tru fa yen la yen la gon do lo chen ti ji ge nong de de na lu ji ji ma ge le de de ri ta tru yi cha de ge ge tan je la zin da re re no le je de zin da tru re re ya de no le je ye zo mo an si zo mo ye zo mo de mo po pa yan la ji de no lo chen ti tru yi lo tang bo de no tru ve de lo chen ti sa ge lo kan ka xi che ge no la an yu ni re se re se mo ye ma ti de nga la ti ta ne pa jong gu to na pa pa o kan de de ta je la sa no tong de tru ve de re ya ka xi che na pa do sa me ni de ge le re na o ma da ye nga che tru che se re tru de ti ka che pa ko ma che to no pa ya de an yu de ge lo chen ti se so ta na chen da cha chen o to ti ge la lu zhe o to ta ma kan o ru ji ji ti ge ya den te tu ru me so gen ze gen a ma la an yu chang ge chen ru ki gan gan ti yong xin go
1: ho ri ri
0: ta tu ru en de te ya mo zha mo re ti ta ji ma ge ge ti ge la xia ti ge pa zi jia cha kong la ti ge pa zi jia cha de nga o la pa chen chen yin si zhen ba yong o re lo dang bu ti no
1: ngo ri ri
0: lo ji ma ti no ra che sun ki si re ti
1: ngo ri
0: ti ji si de na chang a ro su tu ru gong a long ba yong da
1: ngo ri ri
0: che ri si na ti ngui tim ba yong mong do li jim sen ti zuo ti ta lo ri na lo ri nga zi sa ri lu jung ti ya po re xe de ma ngi ya po je ko chun ri chen po tai ki zi na ngi ki ting che zong ge lo chong dang po dang ma ri lun ri dang po ti so yin ka ti ri gi ge ti so tsu ma geng gen da ne ju su ka la pa chup zha na chen po re na ju su ki mang zu su tsu ma ki ti ya po zha mo re xing ge zo tu ru re le re
1: o re re re
0: ta tu ru re yong ti ti ma jie mo ni jie mo re tu ru re ta din ni zai ni tu ru ni nga tai ju ya po se ma wo ge zo a ka nga zhe de de de la tai ju zai re
1: o re re
0: mang zu tan jie la o tu ru re na an yu ti ge lo lo chen ti na ka nga ti se te an yu re re la zi de gu mo yi kib jia se nga jia se me le ni mi xia ma ye jia su zu li an yu ka xie xie wo bo zi li na din ni ta chou din ni an yu ka xie xie na wang bu juan je tena re ta tingin ka te kama mo zi jiga le ni mi lo jima jima ti no tena jik taa ni ma ta yi kib jia nong kio nga sa sen sui ma ta Tanan zinda chido samari go gosha jan ko lirin mo shung lirin so ne. Zinda kaki khe no la pe cha gan lo ra ta mo na zin ka chira zinda tino tana mo shung tino fen ba en ko lirin pa kha en yan sen ko lirin ti. Ta tino ho mixer ge tene ge gen sa ra tru ne se re so. Tang ga lo de chimon ron de se ti sin ge lo chen ge ko yo go no la yan ong ge li ka na ye me mo po lirin pan jo ge ton de chen ba yon ji. Pe cha yan nga lo chen lo ra ni pa Tini ni ngot zon, lo jima tiga, lo chen lo ra tangpo tiga, ya rong uriko, lo ma sapa tanda rong uriko. Peri na sonyi na zi ta rong hiyo kachi, nga tren na zi ngi ki lo da no ni, chung chen no pan rong do, tina cada zilinda, kango trusa zilinda, pui ki pika zilinda, tingi zilinda, tiga ca nyo, kenja egi zi pata, kasi nyo ma nyima rina, kuki zi pata ijo liwe. Turubi, lanko chung chung batari mo gongre sa caka on. Tini nyima nyipa tira, lo ma sapa lo ra tangpo tanda, to jang uriko, to jang uriko, nga ngi lo da no ngi kachi ra, tani gochen iya yore, tino tini, Nogo sore, tati nogo notini, yanzugore, tojisatanari.
1: Ori.
0: Tengi getana, zaitina, tini, namotena, tini, sitana, nyonto, jala orgo, taringo zon, gitsada, digitiba, tetana, paya, anutsoma, minitza on dite, merimedora, ngakegi, nihon, lundomara, rendomadu.
1: Ori,
0: tatru, and the tadangore, the countersakur, the reg, candid, deri nerisa, bayonsa,
1: truly.
0: Tā kāsī pāngi kī chōngchē nōrā kāsī nyōma nā sēn rōndu kūpā chērā xēli yīngā sēn rōndu kūrī. Xēli yīngā sēn rōndu tī tārī mōrī, tā pā yū jī tēnā dālā trī, cī yū dālā trī. Tā tī yīmēn kōrī kōtī tēnā lī lōlī kūkīn rōsāng tōndu rī. Tā kōsī kīlā tāp dī mōma sēn rōndu chētā. Tā rōngā mōpō mā sēn yōndu, mōpō kē sālī mī sāgu nā tsēnī xā tsāng rō tī. Nī nī trā mōma sāndu gā nā Lama sali. Tā tūrū ndir, ā, ā, sūsā tēlā sūndu tū, pā chē gōr nīn tōng sūndu, yī tōng ngā tōng sā, ā, mō, jē tōng sūndu kū sādi nye tō. Tēnā nyōma mā nye tō tī tārī tēnā gēnjā yā yī tī kō, o tēnā pācī tē, tūrū ndir, yamu tāmu rē tō tūrū, lo chēn kātā tēnī kā lī kā lī nyō. Tē yendā yī kā chē ngā lo chēn tōndu sī tā tō, tānyō Tendi ke coba mampu hari, tengah ke saudara tiga nolah. Berapa ganjil mampu tamu yeri? Berapa ganjil mampu tamu? Tengah ke ke coba sano ce zon dah ni, berjuang terus sano ni. Tendi ke lihat nali. Kuri se berjuang ke hijau. Tena berjuang ke tamsi. Tena tiga ke cegu beli. Tena tadon saudara nolah. Misal ke berapa ganjil junjut seluruh bentan ni hitung je dah. Juang terus je dah tiga ke jatuh ke turun ni cegu beli. Tadi yang ni ke saudara nolah. Misal ke jaga ke siji yasa tu. Gochi ta zinda chorin ta jik jap jap chenpo yore.
1: Oji oji.
0: Se zhu na sen ka jira tila dingzo we chadi chitin tungta pa san di tsoma la chitin gen yamu ka. Turu re chadi chundi yamu taito. Tata yam munti ni kuki ka turu we xio sari.
1: Oji oji.
0: Nga ka lo chonsu nong dmo jiri ho.
1: Tiki. Te coba te de lo chino mo ta son zo mo ka coba te de chon tu di ang tomo zogdo are.
0: Re re.
1: Ting yun yoma ho.
0: Ting yoma.
1: Re re re. Ta jie zu chan al ta ka si rong ka jialu wong to kumbat yil pang gen da jip jewa. Dagba yamu jewa. Rosinata chobata yamu rejiro ho reje ani perik lobjin da no perik lomata so mombo yatla
0: yore yore perik ngege changsu in ka jira ta jakig no churu zo da sina chengo jiao yu kan jiangsu jiangsu jiao yu kan nan tong zo le ta tru ne nan tong zhong qian no la ko lu su ge dewa san do na zo lu su pe ji qian bo re so no zhong jia zi le da ho zai ni de re ni ni ge na nan tong le ta pere mo ko ta mo re pere ge ma ta ji mo xu ti ta ra ka ji ge ge si chuan re de zhen ge sa de ti si chuan nga ke pere ge mo mo ma su tan ji de pere mo mo ndo le ri mo sa lo jia la ma ta ni mo li ni ba ye ma lo jia la mo xu ti jiang su le ri Tino tino tara ke lenyu kan chonche da, nantu chonche da, nanji chonche da solo, loche lama mampu ori. Chiri sina, mona tseden ke loche yore di, yenda lire ke loche, lire lazal,
1: tira yorgo,
0: tindri mampu yore. Tino la zitana, kotoru ni jondo mampu tramo yore. Tan ngeke loda no tana, tando nga ke churu weo sina, jahun zi zao, pyojan tonsa ke. Jasuma zilinda, jatun zilinda, anta tonsa da. Tino turu weo na, jahun je zao. Ta on ti jahun no tana, doni pere anyu mongo sa di, tana sama sama mampu tramo omo ori. Tini trāma māsi kī sāma tsū jima loche pā rīti nyōma tē ngā kī pērē gāñyū chūnshū rītā rūko rītī ngūlā tē jitā ngō kī pēntā cē sūmī nā kāmo rītā tūrū ndi tī ngā kī lōtā nō tū tā jitā nā yā nā tsā rū tū sā nā sāma sāma tsāng rī yendā kī tī nā jāngsū lū pā tsā wā tā kī lōtā chē mō tī kī tsumā ngō tsāng rūko zāngyō lā tēnā sāma sāma tsāng rī tēnā jīs tēnā tā kukī kī dzohā tā lā tēnā pēchō kī tūrū nā chōpā zī sōjā wā rī tē chōpā tā mōmō tā tī kī zōhō sāy tēnā ngā rū sēn yī nā kukī kī tīnī khā zōn ngā rū tī tsō jā tōng tā jā sūmā rī mā yō mā tā tā rā kukī kī tīnī khā ngā kī lō chōng sī kī lō mā sā kī dzohā tā lā Kuki turu turu tanga kipa chanda zowe gumani. Jai ki jai pa judu pa turu.

0: Tetri, Naga, no lot of tender thing, all glow chance against Lomatani partaker. Mereg jinita, mereg chichi te so patsa. Chichi viribe, piribe te, yabu chomu reze.
1: Magia cho tidi jakon te nye du la ta, zo jare kado, siri yore la?
0: Siri yore. Nge tidi siri sanda, zamba ore.
1: Zamba do, jado.
0: Zamba jatun da ja suma yore. Zamba gada nga ke suma dari te. Suma dari te alu zaji te ke yore. Titi nya dana tando, pedo naga kao tige naga zonja ore. Tana nga ke ta jado ga, nu pe pe le chichi ja ore ra. Trochi zo le ja ore ho. Trochi tige li tropa tige za. Tige vere.
1: Tige zoma sare.
0: Tige zoma tsuma nga loda chema chunjo re.
1: Loma rung.
0: Loma chunjo re. Nga ke tige
1: ma chinji kagayo na sasho.
0: Mare mare. Nga ke loda no ne ta truwe na. Lodan rondo mucho re. Na tidin rondo di gen zinda no tini pomo ni ore. Zai higa zene re, zai chando ne re. Ti pomo tini re koni ra dari dari pa lahya juju libe tige tsuma koni zoji re. Ta por koni chan ro re, zonra koni gwen ro re. Ta pache zi da nga che pomo wen dao ki re.
1: Ta koni ke zo leka tige zo. Sama zoji na, cha zoji na tige tangi.
0: Ta koni tahon, tan dosa tingi ki nihun ti lodan no yore ko. Za dare re. Sama te koni dino tini tajo re re. Bolcha zogu mani pa. Tino tina sama aspa zohyo zohyo lihya liki kuni turu re.
1: Zhe. Tengi nala ta zhongon chiongpa ma tse yon tsaku loma la roba redor koya. Zhe.
0: Tengi ki gigen tige tana turu zang roho. Sama zma zang roho.
1: Zhe.
0: Sama tige
1: sa. Lachin gigen.
0: Lachin gigen tige tana zang. Ya. Tadong shilu mga ni jarai ge lontu tanda na kashi ke jima tana ore zol ha kong turu zang roho.
1: Zhe. Tsaku ka lachin ka tige ka wong. Pērīn rāchirāyō nā tīgīka wōng pājī hākū tsēyōng jirō hōyā. Rī.
0: Tā lōchē nō rā tātō ngā yēmē kī tsōng jirō jē lā chūrū wē rī sī nām. Tā ngē kī tīngshē nā mbā yāmō tōmō yō rē rā. Tīnī yī mbā tī pā jānā lā kāndō rī. Jānā rā pā kāndō ngā kī lōdā chī mō nō rī gīgē tā jē rā nyō rū chī tsō pā tsōng tū rī. Nga mba zonjo wote, ta ngi nantu zonche gino la, uru na wanda kwanta zon ko tongche tanda yore ho, mo po ma rao no sa. Tana jiongdo ngao kubi kuchen tar matzu, kwen pehla tar matzu juyendo, te pana jiongdo ngao kuri hii tong desan, kuri zonja desan liwe. Ta ngi tana zi tana, yaza gwimba nga kik tingche ngu mba tingi na, pa ya do, pa ya tiki pa zon. Mbar chi singi zonjo te, kaki khera samchio kaki khera nga che tina, kaki khera jia khera jia zo turu pa iwan se. Te turu ina mba ya zu ta, nduwa ya zu ta, zubo che xiong ka ni, pa zon turu pe tere. Ta nga ka mna pedo nga ndo re ho, pedo te nga pe gu te kwa ndo kuli jinze che re se na. Ta na miksa kuma rongo ho re ra. Ronsa jia khin da tong, yang me na...
1: Chichu
0: yo ma. Ta meri me da ta na ma rongo ro, cha re da san, jare lon tu ta je ta na rongo ro.
1: Ma tsama la da, temo ta li kisamo yo ro. Zi. Manjan chachi.
0: Te turu ndi de mba mungor tsamo tsong to. Ba tsai tsara nintu, nga nintu nyeke lo da tenwa le reho, nintu chego lo ta na zi tene, lo sen ba jama nga si tsong de. Ta ti to nge ke tramo suyo ya le re. Tra sun ki sa se suyo ta, ba jama nga la. Ini nga ke de mansu sa ni pa nyon re de, hali si che goma hoko.
1: Zi.
0: Mana pata tari turu pa tsung yada, yamu tramu rin. Tana jis nga loda tenru di ta, digi pa chile na rin rojiri ho, turu rin samu si, digi tini yamu tramu, ta nga loda chimo nro ni, digi naga hori, ta hong yime naga ngas da di, ta ngi tarang go zon di, chi chi zon dari.
1: Zi. Pērē zōna jiru hōyā. Tēn mā cēlī tā tā sōng cōng chūng chūng rā jē, nī rōng shī lōbyāng tō lā sā bā tā yī tāng jī lā kāpsā yōng rō gōyā. Nī yēmī tā mbā zōng jī tō lā sā bā tā gāndā jī chō gā lōbdā chē mō tā yīng jī yī nā lā tā mī tā tō tāng kō lā qī lī tā rō hō lōbdā tā nā jī nā sōng sōng rā jī tā tā ngā mā pēn tō chā mō tō yō chā sā nī yō chā rōng lō mō cē mā yēmī lā pēn tō chā gō. Rizhi, tato yinal da, chi ka jiye la da, xie tso ka la yinal la, xie pen ka xia ya dhuji tso ko la yinal la, ta pa chi, rewa zonla ji yojiri, maa yi zonla, tingli zonla rho ya maa ji.
0: Ta nga jizu ka la, ta tinga liga turu mooli li tsa du, nyanyung santo na yamu reyti. Ti nga ta hong, lo da chi mo man ta tsiyon de, ta nga ki

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenrek medu namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zhou namcho. Tata cheji sengu zubi, linchen dana. Biu yung lungchen nyenchen likong, kanke lungchen cha, tsenlop gachara linchen zhi. Nga linchen di, zoshen wan da zhuyi. Dering ka linchen na, kyu chen cha ka, Donang xie gui ba yi guo dang, lü peng la nui bi zha tong ge gong xin ngin ba jue yi guo ro. Ni ku ba xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cu jue dong nian na lü peng di tang ge ye zai yin xie bi guo su, zha zhi xie yue. Xian la xie zhi nan dun na xin shuo.

Tony

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojo pa kira namje. Kekian cingku ki ma pada cere. Ayam.
1: Dusere sanjur.
2: Dusere sanjur.
3: Sena ba tukunga so xiangla mlamne gama ngai sanjuru shuyi. Hida zubi cei jian ni sanggui bi jake minjun ginjuru ju ni hito shiba yena. Hilo ni do ni zhulu jake ji minjun ginjuru ji minzi gacha tang. Cunlin ginjuru sanji minzi ji gacha ligzhi li dun. Cunlin ni ngui suru ba jun ba shi. Jake minjun ginjuru ju ji. Dini hilo ni do ni zhulu jake ji yizi minjun ginjuru tang buzin ginjuru. Limhin ginjuru ji ji minzi gacha tang. Deyin, chungli deytang ginjuru ji sato minzi gacha ligzhi li dun ju yi hi bi zhiyu yi cha yongzha xia jun ba zhi. Jaga minzi da dun ju yi ji, xie ci sun su jian ji yongzha hi bi zhang yi li ngui ba ra. Hilo ni do ni nga lo ro, rang jie ji hi ba li hui bi minzi ka jia dan sun su ji la chu qin zhi yu bi. Rang jie ji hi ba li hui bi minzi la chu qin zhi yu bi zhang bu ro lu nga du ma ra pa yu ba zhi. Ni yu lu no, Yaka ji guja dong wi si ju mang bu dun ba dan du. Dun yu jin bi nu, hi ba ra yu bi min zi ren yu wa dan, qi yi man da wa su ji, gang ra rin bi sen di, hi ba ra yu bi min zi jing gin sung rang yin, qi ro qin ba ri. Di ren, man si bi da tu zhang ni, ya yung cha kong nu na ma sun bi, ma ra ro xiu dan, sung xiu hi bi li kong, bun ji li ni ra yung wi qi dun lin gu ru ba ju dan, dun lo xi yin xin, Deji junan jiji kundi dongju dinpe xeba zhi. Mei ci sabu zu dun na. Dalu hida gibi ci ji ni ngui su la da xia ju. Namu sun bi ma ra ro xub dan song xue xe bi li kong la. Ni gip do dan xe tip xiba. La dar xe ni. Namu sun bi mi yi ro xub dan song xue li kong. Di ni ngui su ro gang ara chi yin bi namu sun bi ma ra xia yu zhu sa do rong juwa xia jun ba zhi. San gui bi man si bi ni xidu xiong yi na. Nga ju yi chun do. 让这些被骗的

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du pye wa zhe
0: be zhong long qin nian jin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bi li qin
1: li men de ra xi bi kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: 진짜 재미나 보고 레슨에 나가게 싫어 속으로 다 난 랩 쉬고 가능 해 봐다 아무 배데 자리 오래 나 두고 있어서 용을 봐 진이 수수께 밤은이 문에 찾아나자야 보고 문에 찾는 찾아나 엇갈래 속도가
1: 되지
0: 전도야 지 보고 준비 간다 진짜 지 용도 더디 나는 지 보고 니 지 총 용배 간 넣으시라 좀 밤에 보고 준비 좀 봐다 직속으로 직속사스나 코베데 디치우고도 Tā pūkū ngā rā tō chāwā ngiāmbā shū chīmbā tā chīk mārī tē pāmē tō bā chīk shū tsī chīyā yā gā tō bā kōyō gā tō bā tēn tsī chīyā tē yā yōn sī pārvā
2: Jē jē
0: Anī tsum tū mā chīyā sī lō tsum tū yōk shā pārvā
2: Jē jē
0: Anī shū gō mā chīyā sī tū nēmbā rī lō tū Anī kā sā chī tū sā pā tē mā chī sī ngī tū gā sā tē yō gā tō bā Chisāng chāwā chōngzā inā tā tā tā ngēmbā sūg mārē kō pētā tā ngēmbā yīnsibē ngēmbā yō mārē tī lē yā jīngmē tīndā chībē kāp lē yā tā mūkhā nē chīmā chūnyē inā pētā tā chīk tō yā chī chū yā mīndū Shīn pūkō yā sōmnyē lē yōngu tō wā
1: Rē lā tā nā mā nyēng kā tā gīn tū nē ngā tsū kā chīn tū kā lāng lī jē tāng tō nē sō sō nyēng rāng kā pē chūyōng tō nē tā mā mū jī sūng rō nāng sōng tū jī chī tā chī tāng jū lā tē tā tū nē ngā tsū kā gā chā rē rē kā ā nē tā rē kā lēng chī tēng jū zō yā nā
2: Lē sē, wā ngū nē jī nā mi pīng sū kī chē xē tāng tē tsō yīng bē nē lē ngā tsū ngū nē jī nā sū gyū nā lē bē tā ngū nē jī nā yā rāb jē sī tā tē tsō xīb chū yō rō bā tī yīng tū tsāng bā lē yā nē ngē tāng tā tū sī tā tē tsā mā rā ngū nē jī nā tē shī tsōr nā tā gu kū tā rē wā tā tā tē jī tā nī sā bā rā jīg lē bā tē khā jīg yō rā tē lē nē lē ngū nē jī nā ngā tsū sū gyū nā lā mā ngō bē nē lē mā ngō ngā yā Ani ngu nechina di naan la yaa ki guku, guku karishi tu, guku tezo paa labi ina, mi pechi ngu nechi samshi di yungu resi kutuwa. Ani son zang anzu ki nam yu ki kichishi di zambale, ta ngu yusu samshi yunga ki rewa yibde kuyo na, ani susu ki chornaan tezo yaa buchi labi tubu chikta, ani susu guku tezo kase ko dengu ne paa labi ina, ani mi paa rupo ki ngu yusu samshi che tubu yunga chikta. Ani mikse anzu ki susu masashi maa deje, susu kari karishi guku tu nene kak sanje, rewa sebu chiba tuyunbi ina ngu ne jina mipi zunyi gechi shiri zambali duandaji takcho chi digu yori guku chi kontu guku yori di toli ya ni pendo ya buchi yungu tu sang tu sonza jing ne nganzu ki danda ki chi tuyungu labni zori chi miri shenda ki pazu dhuli chi ya ki zu lupchung ya buchi ya jik na nyi ne yang su su ki su gyun na la maha zui chi o dida dida dhava dhava ra resha yang te chi kanda shiloo ki lobchung chee shaab dee zo gyabloo liya susu ki sujun ki zawatil maa chik suu thub chee chee ani rimshi ki susu ki namyo ki tsuwa nalpa nguyus bishu chik tanya chi chee thubi ina ani ngone changche ki rulin ya bu chee bhi ina chik kimzang tashi bo susu ki tuandai dee zo shaab dan rup thuba ani dende chik chaan dee zo maala ani ching ne susu simki bo ani dende chik yurim nala ani susu ki metse dee iya ina dwenda dhim chungyaali pinto shib chungyaali dhuzan dharashtu.
1: Lasu, tuji chi.
0: Pame wangcha sukumarwe, tabi gita bukuri ngaya gharashe she yin samsang ki samlati kiyamindu, tasha buku ngane chasha nga ranzu nima pame kawke lopsu di chugumindu ga jik rang dhuyasa, mi sha mi dhuyasa, rang dhuyasa ki shiru, di inchi minchi chi gugu dhuzamgi. Tine, jik nizu di nje lhawe kawla ya, ngonchi nona nosu di rangla shewe mudo, zo kyu mewa di ngoyo ya mindu. Di rin di nosu ga, kesa di nosu ga, sungo na buku sun chik duwa. Chisa nga rayan jis buku kyunbe na, jik odi sonan di shuk chenpo yungu. Buku ngone chasha na nga ranzu, pama di buku kikin dhambu yinsi kruwa. Chisa kimzang nam pin tsu sa sanyi ne ra inchi minchi kata chidu, jik shi tu, yana nga jambu kuku du. Kunir nipeke bar tengyo na shin jina buku rang shingi shukin di ti yungu kruwa. Chisa inchi minchi ki kimzang na le ngula ya koyu de u titi chi kuku du.
1: Re la, laso, tuji chi. Re la, ta ngan tsui kwe ji, shin tu ka lanay to ne to dhambu ne nga tsui kwe, da ji xie jo dan, dine ke ji, so so ka chonan ta pa jo jo dan, dindu la so ba ke, ka sang ju la so ba, nga rang ngwe ne xie na so so lo. pe pinto chenpo na chi xiong la, da ten ya ngay san na nga zo ya chi wa senpa pa lin je da su su ke chen chan yin nan zha, le ka tong na yin nan zha, ten zo kan dewa dik to la pi chu chi ta na su su la chi man zha ba chi ke pen chi to ya sa re san, da ten ya pinto pe ya da xin pin de ya xiu jin yin, de la na pa tso da ten ya ngan zi li mung du ra ka lin cien xiu chan de ya jin yin, lin cien de zong zhi tang dong zi xin kin ya yin zhu ka da xin.
3: Bei zhong long chen nian chen li kong kang ke long chen ni, zhong yang long chen nian chen si chap li kong je bei ke li cien ju tong xia ji yin.
4: Namo ge tuen qin, pe ge ge lam ne nian zhun xiu. Tandil hige ne san xin ba ni, Zhongyang Mingma Guanqiu Longqing Lekong ge pe ge qin lam yin.

lordin juming ang dun qin xie dang jin ya bu xi ti per xiong ge zhen ji tu ni per xi wei jin zhe tu ni lordin ji de nga ko wa din zhe xue qin na ma de le chun chuo zhe wen ye de qi jie da da nin xi bi lian qin de ne bei zhou long qin nin qi li ko tang ge long qin jie xi bi lian yi qi bi lian qin ti shi

Chobo namba demo oyin, ngazi nyam de luji jang joko nimo da danni, duto de bo jong longchun nyinchi li kong, kange longchun jia, titong reza linzin, royan chi xinkang xibi nan zanji xiongwa gado xin de qi, ngana linzin zao xiong xinki ren qi yin. Darin na roje xibi du qin yin bi, linzin jang hun la, nan wu ga hiba choma, xibi du qin zhobo yun wi zha xin mendu xiji yin.

Yeah, that's what I'm saying.

Sengi nama tsu kongkhanza, nga lisi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta linje ni sengu tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kankay longchay ta pyo jo binzu kanki nyam nye si pi changbi yang hi pi lingdo lisi ri. Tere ngi lisi na nga tsu nama tsor, na uchu rongpa ngawa pati la pa pi lingdo jia chi nedam li lisi nyashi pa tin buju ye.

Ya,

0: 中民那定看我人选就当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？
1: 用是给比牛色用不应该说，陕西老狗总之真。

0: mo yi chi ngon dene su lo. Tola me to ngon la le te nye ni yue. Palu me to kongpe non zu atong, tola me to ke mesa ni ngu tsam she te. Mi ya chi den ting la te te. Togon che ngen trosha rang shong. Kondon su nga ya yu mar beke ma zhong we tar zang shong che, po pa tong che te he chong. Palu me to ke me ke char kaya tsam ma je par. Tope chung chung te nye chi ting yuk je, go jeb chi he ko la ta gap, me ke ta la shu pi tanri na po tong, don la karma shu pi tsui gin re te, don cha cha cha. Kurtsui ting to mi chui kanto nangi shuk zi shu te. Dong ting to hui je, rinpo nye ting tabu kantar hi gu nong ka pomo tana. Jasi tsimi tushi kong to likab kuen che ke limpin zema ta mayin para. Tata dimu suenpo hikdar nangwe, me hyuk che he go la murzo ki hui te. Chue he hik che ke chor jeb. Tola me to ka. Ro na dinra maje tong. Tari yi ting tongpo mare. Lung sop jana nye hi ne lo yung gara la. Tushi kong yo ngar gin lego tsuk jire. Tele chue gomo tong cha kaki tadi shi. Nga la ngui me. Che nyomdong chenpyo xe je mutu ngorpa tenkin shi pi nyi la yara. Tola me to ka korme tsome chi xe tong la pali me to mame chong. Tari ting tongpo ma re, long tsuk jana nye xe ne loyongare ke pi kecha te mo la senso chenpo xiong te. Nguen la dong tru. Te je peki me to ka mo la zu pi nguen zi long tu takab, trikik la zang yo pi te ndom mayo nga nyam te sem chung lho to pap. Nye xe song je, mo la kapar yung ne, ma re la nye xe gora yetong ri che xo sewa ta tue patong. Morong gata chwe te, ngu kong ne, ngu tsoma long te ko nye su. Gao tse ke zo, chung mo palu me to ka, ko nye cha pi, ko nye sing gui tse me tep. U chu me to ka. Te nge, nan ju yina nga sa ne len jo chu yue chong. Tari na, len zon dwe kong ka jinda se mo go cha te, len she ken la ngenpa chung a me na. Nge chong tani zon, ngu tenpo so gui chindu. Manta yung nye che tre shi chik, kye hi kye. Peke me to ka chen chuk ju me chong, chen tu mo la shan pi pa ma nyi tong, chung rung tue pi chung po hi yue. Me pa na long chung te nong ke dra che we doso ke pa hi yun. Api la hi chiku drin li, kun su togo tang song mo la rin me gui pa hi yue pi. Peke me to tong, chung po tsiri nyi chung di shi tin pi ngang lo tran dog yue. Kue pi le la do ta me, tre we nyamar she ta me che pi ten si ta peke me to ka lu to tu shong hing. Peke me to tundin lori nipar lepi lotra, chenchi kongpa sayin shikab, apa toka ni saate so mahyo tsam shungyo. Kepi rupa chaate menkong no loshe lu, tar kui nda tatrongi zokpo ta hyotar gu, loshe songji chemtunjora. Chemtunjo je nazu mechon nero chasimpi, chenli tzatsili dromatop. Di chencha katsi chiwe hingli ama chikpi lu totpap. Peke me to lojong ki jangri lechon chenchi nebobla tungwepi. Nye che gepar che te mendoe xin rong ka gawe lo tra ne xenje me yu kami xiong. Me tatar shepe me yu yen xin a chungpo tsiri nye par to lo chen xila tong te rong ka ngunjur ma yung we puk dun yue tse chungpo yi teng tu ju. Chungpo tsiri mawa nyung yong san xe token xin pi lo yong la yang pa ke la. Yang zhin nguye sa tui pi che me rewa chu zui ma tang war. Lo zhin ni tong zhin la zhuwe yi tse nong. Zong yong che an tang po tong we long chung putong zang chun nong to ke dra nruk tar cha. Peke me to ke pikuk torte njor tong jama ponto long. Karja tue pi lo kong li tuente yong pi saki kempe ting ama tong nyan to satam nantep che xing li shi chong. Konso che men nam drepa ja tsam li ngui chi yong kong kong yong me. Ngui chi yong kong me na pa ne pi mirin chue tam me la. Diwi naning chem la shunyi shunga te konso kong pi to cha zang kama to para ngamong che gepa ndawi nyakpo che chang hik nar khori chong zui chi tu deyue. Nyu mi tsue di nyendam lindu kub, sa la misa wi ngon pen tsue kikhi khechi yu pi, tada la sam yin mami nyi chi ko no ngang tra ki mekin bar te halam du tsu mtu pa tartu nang. Ma gen na mi dun chi ya nga wi ngang tsu la ta hin, te kom yu tsi la mi chu ko na tong ju le me. Wen te pe ke me to na lo na hyun pa tong. Yege zhong nyong pi, pe to li nilu manyo wa tsang hi hi pi, ten ju yon ma gen li gu. Me sem la datar tungse tu dena chimchi nebo la njoa tong mato pi. Nge par to tungche no yombo sopar songte, kompa long to pa hi tong. Api meri ma che pa hi. Tewi chungbo motu ite locha tongju senta ke. Sanzi tui me chungbo hi kap, tsering ka rong chi pi aja ka dong la te te. Aja, chwe che nga tong nga tsui chenzong da che to lo tong datab shi pi. Nge aja rong ka rawa chuzi mutong ta chwe yin, ye tang cha ya.
1: Nyingin je drupa nama tso, xiam la liu ju yi nong deng ko la ndo du yi ngon zhe xe na. Liu ndi nong la drukar tong u chu me to nyi

0: bi mu zhong, nga zhe nga tong jie jia jie jie san do. Teren mung se po dato zhang ne, jia yong chok kong nong, nar mu sen pe ma la ro chok tong, sun chong zi bi le kang. Pun zhe lin jie yong wi, qi dia lian gal bie jie tong. Tu yai lo chi yan yan, tie jie jin nang jin jia kende tong jia, ting khe le cha pa ri. Mu chi sa po zu dian no, ndo lo jida ye bi chi jie nian, ngu sa la tar za jie ra, na mu sen pe ma la ro chok tong, sun chong zi bi le kang la, ne kong to dang za to xe ba la tar zi ne. Nar mu sen pe mo ru chok tong, sun chok le kang de nye, ngu sa gang la ti yin bi, nar mu sen pe ma la hyo yi ru sa zu ra jiwa za jie yin ba ri. Che chi jie nian ne zang, so long yo chie tong, gen dian ji cha su chok kong mung bo tong jie wi jia kou jia chi ji ka, jia da ji mi ni ngu sa la tar jing gu chong do. Che da chu pe chi jie nian, san ge pe jia kou min chung gin chul jie ne hi tu zibar ye na. Che lo nian tong nian du lo jia kou jia min chung gin chul jia min zi ka cha nong, Song lian gin chul san ji min zi ji ka cha li zhe le dia song nian ne ngu sa bie jian ba ri. Jia kou min chung gin chul jie jie dian nian che lo nian tong nian du lo ra. Jia kou jia ye zi min chung gin chul tong pe zeng gin chul. Lian mian gin chul jie ji min zi ka cha tong dian gian song lian dian tong gin chul ji sa dian min zi ka cha li zhe le dian ju ji xi bi zhe ye yi cha yong zha jian ba ri. Ye sa ra ji si lian ni ta ni ya hu ji zi san chi su ji nian jie ba ye na. Ye sa ra ji li bian na luan dou ji. Bo fu tian lian ni de ka la nyo gu la jia ba ma zi, liu bian nian nga kong ji, mo dian za jie bie jia, liu bian nian nga kong ji, mo dian za jie, bie jia qi ra tong ye ba ri. Hen da ni xia ya, do mi su jia lan ge ni du sa zha jia ba ra ye na. Na nian jie da jie jie bie, qi ni xia za dian nian. Hen da ni xia ya, do mi su jia lan de ji bi, tang zhi lu wo xie ba, ni jia ra ngu su jia mo la ding ye ba ri. Yo rao jia jia ko mo ra, ni du jie zi tu ra zin ba tong, sa jia ka jie ge jie zi jie da ngai bi tu xiu san jie ye ba ri. Jia da ngai bi qi sheng qi su ji nian, zhong yong ge jie gang ku yu sun qiong da xie le cu qiong zhu bi, rong qiong la ni zhe zai jie zhi bi meng zu jie yin bi le xie jie le jie, tian tian jie le ke ni ni ba la, ni dian ni xie ye ba ri, da tian tian tian jie le nong, la sa zhong qi le dong zhe wei ni dian jie zhu dong, yi jie zhong qi le dong zhe wei ni dian jie, qiang zu zhong qi le dong zhe wei ni dian jie ye bi nong, duo ge le qing bu zhe bi ni dian jie, na jie zhong qi le dong zhe wei ni dian ni ye bi nong, duo ge le qing bu zhe bi ni dian jie jie ye ba ri. Ta ting yin bila xie jia zhe bi jie kong ku yu tong zhe wei ni dian nian xie zhe ye ba ri. Ta ting tian tian zhe bi ni dian ge nian di rong lan zhe zhong xie ka la zhu ji le zhi zhi zhe ye ba ri. Ni du cong tian pong du nuo xie bu yi niam de jiu lo nian du nian zhu lu le. Ting ra cong tian zhu lu ma lo ge da qi zhong xie le ji mei yang zhang ye jian. Ting no la sa zhong xie le dang ye bi jia yong jia du ka san bi ting ra cong tian zhu lu ma lo ge qie ta zhong xie le nian xie kong zhe zhe ba dong rong yong jia zhong xie le ji ba de ye ba ri. Nye du qiang du zhong qi le jie diao wu sun chao sa zhou jie ri ding zhong zi jing guo cao ye jian. Ri ding zhong zi de la zhe zi dong, ya qin ni bai dong zhen dong, dao de da yu qin li, ri nong ngan da dong wa, zhong yi kang di su jie zhen nong mong bu ding ba dong. Sun chao ne jie, ji zhe dong mi jie mi ya qi zang nia to bi, qiang du zhong qi le jie, cheng jiao luo nga wu ni tu sun chao jie bi, gu kuo gong ta jie ba ri. Ya ge gong xin ren zhe ba do di zhen ji, Bia jiong kandla ki lo mo qi jie ba se rin go ju ba dong. Bia jie qi jie ba se wo rin go ju ba. Nyang zhu ba se we rin go ju ba su ji zi chung si ju dian ne nr ba cuo la dao di zhen jian ba ri.
1: Nan sa gu li chan zhi xer, sa kor qi jir lu din zhu.
2: Di yi lang bo la sa dun ba, ga na qi jie lu tu zhu.
1: Bia jie lu tu.
3: Sinkinabazo,公开不上,大大呢,北京龙城人车来看,看给龙城街,不就骆驼学就对出去。下面了,不让教教妹子看,那不该给,现在所以总的那位,不就骆驼了,也是呢,不没大绿,大外一笔,大屁的,咋个起不就过,我们中途就去学的了,这些人给你。这,丁口一记大家给听吧,就个设计,你要养我恩主浪个钱,这次,亚尔塔,秋末路的青蛙。 最初南浪月节我请你让地乌托亚尔苏钢琴大厅拿起当想些时刻的确定过错今天将把了油麻家把当绿家把却动我几下个如果得在他那全程动当切记兄弟恩哥哥来个也不习惯这款个但等我一拿了最初南浪月节我请你让地乌托总代表的一把个乌托我出行个等你钢琴大厅做的普个钢琴的一拿到龙板大了破了黑几多等你打拿起到想些个时刻开始了的人意 ཁྱི Suitin ta nöbe kongo sa gu. Si nye jie nye psi ta ngacha yene ya tomi ranga sa. Yana tuan ro zetsan teb zin. Ya cim pal, paham na man tuay yu. Sa ngama la nye to co. Demre rikba. Ta peda yiba ki cipa chuksoam nidu doji ngacha nye nima nye chep ju nina ni nima ki chem te lang chem son shida. Te lang chem son du ta dawa riri la dadan jam da zob zon ni dal tina ni. Tari dawa ndi ki dabdal chan sona dadan jam ri dao. Tene peda yiba ki cipa chuksoam ni peda ngapa ki cipa chuksoam pala pomtong ta chokana ki desina pomtong ta lor ki dao. Tene hing ro mang chok ki yigzab guji tuibzan ruk sakota kawa chea tu chung zin tro. Uyizan lo je hing bu sakota gansu cadong pabari di suyuti ta nuan pati gila kongo so gu rizay dao.
4: Riri. Tsini sum che yi nga cha nga ni tsi nye ye, che yi nga cha sum pa nima na zi kwenge. Gu ma do dawa shibu deji do jing te me bi, nga pa keru ji da wang si, nga gu lo simpu no ni xe do deji jo je zo ni do hachi no do, nang la lo no wo kang la ni, yi lam xe lo pulu tu bi tsi la qi la me zi kwenge. Deno yi na tsini sum che yi nga cha nga ni, tsi nye ye che yi nga cha sum pa nima na zon da nina je ke xing ge.
3: Tene ta dawa riri la, jitang saaju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peoda yipandala chanso na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long zom jie, kamar juu chiwi yo jia namkhur chea chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dunsar lakwa nipi ui da xajay to chachu tolong chow. Ci niyegu ni lakwa namri kamar juu rin, xajay to namkhur chea yang chachu rin duki. Ta dawaan di zada kama gi jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasanji nusa lakpa nipi ui da xa jay to chachu tolong chungyut. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
4: Deni peda yipa ka si imba tsi kuali xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin, nye xin, nye xin nga, nye xin ju. Sun ju ji ji kuala yin zi kuenga. Da kuala nga ni ka peda yipa ka da xindo di xio sargo. Xiamla dirin ka zaka tsi jo kuala ngote xina.
3: Tene ta taren ki zaka tsibjo xiu na, taren na pu metali dawa yipi tsipa chudro, jida chukbi tsi jie, riza dawa, kama lansam, jungchus hachu, chuchi ye, jiwa xie, pontao loo da hachi nabdu, taren namgo nan kaji namgori. Ngaro chutu jihita shiru chutu samba nila da sutansam kail. Chukje sipi tuichi, sipi shata takca, saani pyoos chubde za mungmar, jungchus sami, naani pyoos chubji za lakba, jungchus chuni, yini pyoos chug za pub, jungchus chulang. Tendi, Pujalotoshu, sir.

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbula, tsire mi du nambata.
1: Tenlop perji gatsundi, jadar mushu lambandi.
2: Jonam tso. Tata che ji singo tsubi, lintin dana. Biu yong lung chin yin chin li kong, kanke lung chin chia, tenlop gatsar lintin chi. Nga lintin di, tsushun wanda chun yi. Dujin ka lintin na, chu chen jia ka. Donang xie gui ba yi guo dang, lü peng la nui bi zha tong ge gong xin ngin ba jue yi guo ro. Ni ku ba xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cu jue dong nian na lü peng di tang ge ye zha yin xie bi guo su, zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shu.

0: ochimbo jago sada chen ro rung ta trun dir nga nga zon danzing ta wa da rani rang ge ke da nge hin dol mi ti ro ina ti tu ngi ngi ne so ko ta ngi tu den so ge ma su ta ni ka nga te tin da zo ro rain dol re ko ta sen no zhe kem da ta na tru re te ni tu ne ka sa lo ge londain ta na da wa da pa je pa su ku ta na te ni chan do mi ge de ji ta ni dung re ge tu ru we na lo jo we sa so ni pe shu we so de ge da lo jo ya bo re ti te ni da je pa su ku le de te chan do dung che ge ma rein tun re ge dung re ar tu la ren de che mo si pe ti dung ka ju ze te te ni ka ti dung a ti no ta na shu le yi te ni zai ni li lan do re ni ne rong be zai ya do re san ni ne ge tin che de zong yi da zong si yong zong zhi da bu te na ge ge chan do dung che ge zong yi da te na chan do dung che si yong ge to ka de jia jiao gu ni rong la koko ya po se tene ra sa le re tene lo yung vi turu vendu di di rindu di gano tan a tambu ge za ga de ra ta di de ra ru wiki de rong yin na ta manti ni chai sen hiong da te re ko ta yang mo re ti san san da se turu re ti tene ya za on le re ya za on de hong da chuk zai gano la rang ju jung ge ar da ra rong cha ra du gano ni ke ta chi hu ge rong da pa ma cha ya se gu da si di ge turu vendu hong da to zi za di ta tene chan to rong che ge nga meni chando na adamo sando na rin tu ta koki ki nga la nga jay si ta
1: chapsoy mana
0: chapsoy mana turu si ta ya si ge du ta da chuk chay ge nga nga ge ten chen la zi ta ta ho dron dray ge li ka turu li je ta nga ki ten chen zo chada pu zon do le re mas chada pu zo je ta manso so ke sen ora ke ta he je no chung chung ino chay ho sa re ho ta ngui sa chada pu ge nga la ta ye chan dram ra mong po zang tiki tsuma ta je we kari ta na ar ge ta ra nye sen ge ye ge zo ge mo ne jen po zi ta je ar re ta tene yime ge yi cha mongpo tajyo yendo ne nima re re le zi tene yi cha yi nga se kore se tajyo we kato da kore se sen se gyo cho se nipa sen pa se kuyo la turu we na lina we na turu we na wendo le yi tene nye sen ge yi ge are jenpo o yin ka tira kore se nima re re nga ro se tra kuto ta turu yendo de ta nga gyonda we jo ta lina se re ma ri la sa na tan rendo no re mei te kuyo te re ma ri ta suni na sen rendo ge te zo re tre na se chando ne ya tsa o li
1: Oh yeah.
0: Tu gumo tena tena ngiki tada pu ga ananga ki ngiki gege neri pa koke ya semko na tse re dinga.
1: Ni
0: Ta chu tada ya mo re si si. Na tada ya mo re ti jogana sabo mo na re ti ho. Re ma ri jogana go ri la tse tse ne zo ro ngo ya gugu ro liwe go tru se ri ti. Ta go ti ti gu ni mo tse la ngiki ndruku no tsa tsa ona. Ta jong go ri zor. Ten te te tse is jone ni ten ting hin satana ta jae zo lo song si ta na ting nga li ga li khe li khe te lo zong dire jae ting go ni yo ba ta na mreng tun drago go dire hon lo zong gyari ta ti rendo ngui su ga no lo zi ta ni ta na te jae te lo zong dan ta ten tong do go wa cha gendong jaya turu be re le rendo ngui su no tsu di ta tsu o te pe ke jam dan ni ta na turu be gore zon na zhong cha dun ti gen ren yo ba tsoma te turu zo le ri tsoma pa rang jo tida pu song Tā chanda wē gu tē yō sāsā nā sā rē tē.
1: Zī, mā yē tā yīn jī tā yīrāng kā pūyīng zhōng tē mā nā jō zī yī gu hō. Tā yīrāng kā yīn nā lā tā yīrāng lā gō tē mā kā kīyān zhō gu jī rā gu.
0: Tē tā rā rē tē. Tā nā ngā tē ngā tā zhōng tē chūnyā wē gī rā tā ngā lō mā yī nā tā tsē wā rē hō.
1: Rē rē rē.
0: Tē gu nī mō gōng kā tā rū tsōng tā tsōng tē pī nī nī mō tā chū kā chēn nī chī mā nā ōrū zvē tā gu tā sā nī rā rōng chā yī zī yā tē nā Da mede tanje ya kama turu ru jian tu chong che me tanje turu vit ter rom ana a jo so te ne ta de ja ka ki ar ga ta ra zo no zo de nge ge te che hi o se na i ko yo sun je go ar hi o ko yo sun je te ta ma za zo de da wa tu ba ge ci chong a te le zin zan le ko yo sun je te ri te ne ga ran zo tu ma ma jin ti ja ka ki ko yo sun je te hi na ni tu ja me ju san lo ne ke za san lo ni tu ja me ne ke za san lo ki da je ba ge ci chong a te le te be wi ge le ri te te nge ge ko yo sun je no te ne 绿水金山就是金山银山冰天雪地也是金山银山就是这个山的鹅的这个鹅的顺义自然保护自然就能等可有了自个为个吧也罢可有的对的能做不为个啥这个也是等于落这么重要但都为啥的但这个托你这老长的呢但都对的这个老长的呢给家是些等于给别用个而应该的 ᱡᱟᱛᱚᱢᱟᱛᱮ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱡᱚ ᱤᱧ ᱡᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱵᱮᱡᱩᱜ ᱢᱚᱥ ᱡᱮᱛᱟ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱤᱛᱚᱞᱟ
1: ᱡᱮᱡᱮᱡ
0: ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱚᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱨ ᱢᱟᱱᱛᱮᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱮᱞᱚᱜ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱨᱩ ᱦᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟᱯᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱡᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱠᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱵᱮᱡᱤᱜ ᱥᱚᱪᱮ ᱭᱟ ᱭᱟᱱᱫᱩ ᱭᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱯᱮᱭᱟᱱ ᱥᱚ ᱟᱫᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱢᱯᱚ ᱡᱟᱝᱜ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱭᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱱᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱠᱤ ᱵᱮᱜ ᱥᱟᱪᱟᱞ ᱡᱮᱱ ᱤᱧᱟ ᱤᱜᱤ ᱠᱟᱡᱨ ᱥᱚᱞᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱚ ᱯᱚᱥᱤ ᱣᱟᱛᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱞᱟ ᱡᱟᱭᱩ ᱜᱤ ᱧᱟᱛᱮ ᱵᱮᱜ ᱥᱟᱪᱟᱞ ᱡᱟᱛᱚ ᱫᱮ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟ ᱧᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱦᱮᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱤᱝᱜᱚ ᱟᱨᱮ
1: ᱠᱚᱭᱫᱚ ᱢᱟᱪᱷᱮ ᱚ
0: ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱜᱮ

0: Lasan Suimi Ji, Mamang Gong de Gani, Mangzu Jie Kipin Sin Ding de Nya De, Tongmin San Du Ma Jie Ba, Ginche Lula Dingbo Jiang Ni, Jia Ke Dang Mangzu La Si Yi Jung Si Zhe Jie, Bi Jie Ne, Kong Ge, Dun Ba Ji Bo De Yin Ba Ji. Yu De Kong Ki Sin Kong Rui Bi Ding Ge Ki Jia Dun Ba Ke Yi Jiang, Mangzu Cor Zha Zhe Xian Du.
1: Nian Ke Zhu Bo Yang Ma Na Nga Rang Zu, Di Xin Du Mangzu Cuma La He Jie De, Di Ni Da Ra, Tushuk nong la ta nga kek sacha la zite, jaka kek si ju ta chanowa kek toni kamo mana re dita. Turung ndu dita tiki toni xiong na jana, churu tsogro kota zaysa dab tiki taru chi isa. Tana nga kek uru kecha xiong di tiki la, ta nga kek lo juu di mongpo zui kiri ta di tamo yi zole minti. Ko turu juu yato di khyamana pe xiong di koke la ta zaysa nyi se jere ko. Tiki toni tu juu ta zaysa nyelen ta tali na turu vili ki rewa yue. Masa tara kaus baba la nga ke chanto ki zonka ju zayin na ta kasa ka churu re da si na. Ta lo juu di khyampo yi za jaka ki si juu hamago, chanlo hamago, turu ni son handa. Si juu hamago sa di tani. Rungni ki si ju la tuin do ni tene, zwa ya ji tong ji tiki tu tan, si ju la tuin do ni linka li ji mongpo si hiki mongi ko. Ta chunlo ki tu ni, chunlo ti ha ma ku tsa ti ta, chunga ki linka mongpo si li ndu kiong ka.
2: Zhi zhi zhi.
1: Ta turung ni ri tiki tu ni ta zai su lu juu ya na, pe ma si pa, ya bo ong sa ta chen hiyo. Ta na nga ki je peng ki linka ti li ndu ri zuo ti, zai ni cun hui jin jik ten ta nan ju ji sen jia la di vi chi di. Ta cun hui jin jik ten arin ka jir nga ki koyo wi ki tu ni zonda ya mo viru ji zuo ji ta. Ta nan ju ji sen jian ki tu ni, ma pin su ki pa la la. Dunjai mongsuwe. Laba ta nga kei ke sacha la, chalang ka yin na ra yin nol zi tani, chu loo ta chunta ka tuni, ta zai sa cha ju ta, se doa cha pa na mongpo zi, dayang yin nol ngan du roho. Ta tiki ta zai sa maye ru zo na, turu si zo sa hong to.
2: Chu yin nol ke se doa da, yin dam da di zi la.
1: Ta nga kei pe chu ten hing ka zi li nda, turu mei nyebo chamo ore ra.

차도저위 치기 뒤친 쪼부 용화도 류신 대탕아 철롱 용화 뒤난야 가가 시신 용위 자시 민두주지 힘

0: Ya topo. Tanga ke maron sa lo tos risore. Ta tre ngai ke te tang bo tul re dal. Sa ma chambo chi sanjo re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo go. Sa ma chambo ma sanjo. Ke de de che sa ngo. Pozi sa sanjo, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to khoi do.
2: Yo yo ago. Ago chegi de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago che to.
1: Ya ya. Ya, kuchi ni go ya zu de da che.
0: Da chui.
3: Chui chui.
1: Se hya ngo ma ke.
2: Yo yo, se hya.
1: So ji ke te.
2: Yo.
1: Ji ma ji ji.
2: Ji ma ji.
1: Te mo ro ji che ke. Ya kuchi ni ti do.
0: Pomo te lu hya zu twa che.
2: Yo yo.
3: Daruguna lapido sohya ni zohya da che.
1: Zhengde hingbo rukwa, zhogo kaza, di zheg.
2: Yo.
1: Ta tse te zheng doma tine. Ta gya zhugya jidang kik.
2: Yo yo, gya jidang kik.
1: De lasa bra gang kik. Ya, te te zheng, ya te pomo to zheng jyot kik huwa.
2: Yo yo. Ma gya ako chugi sun rung zhiga.
0: Zhengi mo sun rung zhiga.
2: Di tse mongbo wang zhu chugi sa wa zhile, chula ye dima le.
1: Shoma shoma, zhuzi harpa mongi zheng na shir huwa. Mating ngulo tasa yaari, riri ngiasi dringda chua kiyaarati.
0: Kutire maa zume, pomo zoji tila rata mungao. Yaki maa song kiri riti sama mubu rinyo san tulu maa.
3: Riri, kari chola maa. Chola yasa riya.
1: Chola zo kiyaar kuta, ti ngotsa loo chu jil ting tomo zonlar kutiri. Tiri ngogu chika chisi yegar kwa.
0: Riri ngo maa ri, cho zoji, reju ringa kita maro nyeri mbo riti re. Loo chu jil ting tomo riko ya. Riri ti sama andi saa tu zo chayar saa. Ti saan rao lirim, ti sama tono riti chola inyo kari chola maa le.
3: Re, ta kog zo zi de re ku. Sa zi zun bo de re ndi ra, ta chula ya ki.

0: chuki maam ki tuk ta nga gimo ki maa la naa yi na dhruje dhrisi na ta yaa shung chuki
1: Chichia maa ya
0: Ta chuki yaa ki hudo ka kundu hiri kya kundu
1: Oh yaasi yaasi
2: Makkur maang kiye shizo dekhin che Maang maang zedong yaa chuli chang sab
3: Maang ji maa la tsukur taang Maa ki maa la jishun shi

0: 인 시시바시 지세 종치 로충 로진 주비 로마 자양 함유 조제 당지 로용라 생야니 양제 야부 토연바시 주인시 송바시 强度 中介, Lojon Zon, Lojon Dampi, Lojin Shipping, Zinjan Nibi, Loma Yanchi Lami, Jeso, Loyon Yabusini, Majeshi Ni Junzin Sinkin, Turis Sebi, Shiba Shedun Joa Shi Junin, Jobu Chung Chung Tso, Joje, Jobu Yungi, Mendu Shi Junin, Shi Shiba Shi. Sanjur Shi Buchi Ji, Beshe Lang Juji, Wunjur Saba.
1: Yinbei langting ka nyuta de, nyingzha zhongjira zaya zhongyan. Tengan yunay na bieda bunche zhebi, mabang ka chando yinji zhuji niandar de. Kozo zayla da ganga dama tongbo dimba tong, zanglan yongjira sabo kong tongbo jeba. Langbo tong sangba zhuyen samay do ne, longcho tong sangcha mijil ja tatsang ka de la jisipala. Mongcho zho jindro ma na mache zhebi zaya wa yinba tong, zaya wa na jache zhebi jindro la ma yinsira. Pouchabie gecha dele, nyacha dawe, jewa siti li tong yen. Dinka chara, tsuwa jiba tong, tatsang dinlan, mre tindra jeto din yen. Lo jito mongpo jibi, nzache de, lamba re re tong, ngodong re re nzantong cheta ngenge yabari. Xiang la di kwa cha sanche sinro nong. Ndolo na pe hiwe jindro tong ne, lo dunche tinga kuiwe lo xe yen la. Yunbe yunlang to longkura xatong to ne, lo ngache kuiwe lo xe chung yen. Tengah tete la keba ye na, nyongyo la na zayil ta jeba la, nyan yeche xeden go jeba tong, tacha nyan nyi le guji mi bari. Zhonggo zayil zongay chudropo rongba ge lezi wongzhong ji, jitong gija ngachi ngachi lo dawa ngaba la, zhutan tenxin jitan yeba ji, mo zhuxi beda punche zaji gwar ji, zhongyo mawe cha gajara cintao ge ye, gao tera cawa lang xiong de, jadie zi be da xiu, jade nyeshi zadu bara, Kajian Joji Ndinche Zajewa Zade Zebi, Pondia Kajiga Lang Zuyurata Ndinche Zede, Zayla Tzebe Lang Bixionje Yeji Sambari. Zayla Zong Sidu Rene Luju Mare Chulo Chungzo Zeji, Chidian Lingkongi, Durin Shawinheyi, Jidong Gija Ngachi Ngachi Lo Dawa Gebi Tsi Sanjinyan, Nyanga Jashu, Tata Nga Jyota Yebi, Rama Chungzo Lan Jowari. Jida Zebe Tsi Jinyanja Hyoba Zayla Da, Ganga Dama Tien Tungpo Dima Tung, Jitong Gija Ngachi Ngani Lo Dawa Juni Pe Danjiao De, Sachandala Ngazu Luni Tien Tungpo Dima Reichi Sambari. Tenga Zayla Da Jadien Da Hyo, Jada Nyehi Zadru Pi, Luni Tienki, Chochangki, Zuzhong Singko Chu Yi. Nge Zayla Da Jitong Gija Ngachi Ngani Lo Ne, Jitong Gija Ngachi Ngadu Lo Para, Luni Dima Yen, Daga Monsu Mumbo Sheki, Ponde No, Luni Tawara Yunga Ye, Ponde No, Xiu jie la mongzu di, xiu jie la mwama di jiri. Pere mongmong ji, luni tajra gabu zi jindu. Nga zu gau tiedu luni mongbo che ye. Zhongguo saba e nyi xe ba tong. Tadang zhongguo mongmong jia jakao ji ba dingko. Mongzu zu ha chong gabu zi jindu. Luni di ma to, mongzu chongma kwa yunga ri. Zhe zong nga zu tong, ko zong zhe wa ha chong yabu ye chi zang ba ri. Mongmong ma pang ka zai la da, ta song sota kong zu ba tong. Tene tatsang la yi cha, rong to rong pi la za ji. Ji cha rong sa ne long de, so ba tong, xin cha le zhou bi, kong ba zhen bi mong zu zu, ni zi de wa ran ji ra. Zang len yong zir yong, so ba le zhou bi kong ba tong bu zhin ji, chong mian bi ba li ling jie ya ba ri. Ma di jie kyo bi, chi xiu nga jing nga nying bi, da xiu jia de nye xie za zhu bi, ma mo shen zhang lin, cu yu gur nda tar sang ya ba di, so ba la, so tong ye de xi ji mi. Lin kashi jomba je, ji la soba la so tong toba zangsong, yan na soba ngenpur zuwara kalye kabondo. Che kachi jo gume tong, gongzhan siye gume ti la, che ta limu ze ne, ye ne liru zangsong. Ze zong zaya la soba ngenpo kongba, xie chi ri ji samba ri. Zaya zong sidu rinne lo ju, mre chulo chong ju, zo ju je chi dian ling kong ki, durin shangyun he yi. Sanyan da la ne la zi ji soba chunzo. Sanja hua zong jo ne, zayi la da ma bang ki, mong jie kong ba ye zhe xiang a jo be nong, cho kong qi mo cai ye zhi san ba ri. Gou de du soba la, so tong kin nong, ta tang zayi la da ye bi, din ba wa yong ye ba dong. Jin zhu la ma li ji, di nga ru da ngen kin jia din ba wi, cho wa nji du qin ba zang ye. Zayi la zong zayi zhong mi, ga yo zhong cho wo, lechir giyon shubye, lechir

0: gubi ninsong namari. Yenji khayi, lo ju cha nginta nimbo ka gubatong, dretay yundi la khunya jane gombal dhishaw chira tongde.
1: A zon, nagar tse zon chi su pe ni, yu ngun su da yib dang chang zhi, xiu jie li dun pe yu ba shi. Kongi, lo ka zon chi ji zhen ka dang zang zo dang, jia qi dang yun li yibi, dang zhong yang ge te ju gu zhe dang, zhong dang wei ji li dun lang ya la dar dun chu ta chi du xi di, yang da bi si dun li ji da wan zo ba dang, la dar xi bi lo yun lo su ding de be wa dang. Dien la gu ren ding bing ang, zhong qi dang zong, xiang qi ji gu qi cien ka ge jir gun di dang kar, dang zu xiong xi jir dang zin xi di, yi ren qi xiong dang, zhong se da ji dong jir xi ji do gun di dang tu, li yi ba zhong cu dang, gun di jia du xi bi li dun ding zi bing ni, xiu su ren lu ding zi qin ji lo ka se bi la lin ji, lin qin ya bu zong gu bi, ni su nuwa shi.
0: Daga le kong ni zi bie zi la, ni du zhong dong ai jia ji lin yi yan, zhong si du jia dong zi ya su ji yan ba, zhu ye yan ba su na ni mi, yong si zhu tong zi tong, le kang tong zi ya ri yang lo jiong diwe cho chang ki, lo jiong cun da gong zu nuwa tong. Kong ke rong chong jiong jia bian sar ji, bian yin ka le yong mo chong yuan mo tian ni dian, chi du tu ju de za jia wa ge de yi ra zang, ni dian sa to tong ju de zi bi, zi cha ka sa la zu de, ju de dian chul zi jia tang zin zi gu ba tong, tian rao jin jia mo mo chong chi ren zu ting zi bi, do xio ji du zi ba. Xi Jinping ka chong chong gong ba lo jiong la ta la zi ne, chang yin qiao si zhu mo la tong, mong zuo da ge la. Si yao si ling jie ji, ngi nun dian gui bi ning sang nuwa ri. Mong xiao ling tong, bi ma wun du, zhuang ka ra, da wa ngu zhu jie chong da la pe ba ri.
1: Da ka li kong ni ni su bi sir, xiu lu ning tong ni za zhu lu, pe zhang xiong jiong ji, zhu ji xi bi du qin ji, zhe zi qin zu ning du, la sa zhong qi mang cu ri ni lu zi di ni su cu ba dang. Zhong dang wei ji jun, zhi zha bi bu zhang, xu zhi wun qin zu la pe yu ba shi. Qin zu ne, zhong hua mu zhe qi tun cu bin du xi tin zu xie ju, jue dun zu xi ba dang, xie zhu dang, nian a qin dun. Qin zhen rin dun su cu yu bi, zhong yong ji lu chun xi ba cu ru, san lu zhang yin dang, ju zi zhang jin qin bu din bi, zhi zi jin zong xie xiang yu ba shi. Daga li kong ni ni su bi sir, la sa zhong qie ji lu zhen zhen cu gen nian ba dang, ma zhe ji su jun lu zhen zhen cu xi da zhu bi cie jie ni guo cu ba shi. Da zhe lu zhen zhen cu tu, zhen zhen lu zhe dang ma zhe ji su jun lu zhe ka ni la nang zhang qi wa jue ji dang chung wa jia qia ji su yu bi. Zhong qie tie du li kong ka dang, zhong qu ka su ji lu zhe ba jie dong xi jia yi xie dun ji tu mu zhe ka ju zhu xiu yu ba shi. Lhasa zhong qie mang cu rin ni lu zhe di ni ji zhu ren, liu ming ki. Lu zhen zhen cu di xi da ngai bi cie jie ni ju su ni ba rin ba dang. Jie ma da dong, lang xie mo sun zhen du dang, xi da zhu bi cie ju gu ni. Zhu xin zhong gu qin jin zhen du xie ju yin bi. Mang cu nang lu zhen zhen du nang xiu ju ri chi tun xie di. Mang cu ji xin nang dang tun nang ngai wei de du dong ju yin xie sung ba shi.
2: Nga chue nga de yi bian dong qi.
0: 三句班主儿比达共本主义我也可以做独席三句里边被总统和共和党乔巴希瓦东罗杰独杰一个独杂总了路边独杂里也那就用现家几位杂总统当然了独杂出招目不过呢结果可要今天李森卓越能把总部念下也向了帝国家三级生入农 Lore jida yiba ni, jida jibwe para, zontong jakao rambi rongzang suncho kaltong, senay dico jakao rambi rongzang suncho kalsoza yebi, nacha dangra chedze ka, chobye santo tuza nipo zibi, gaza sache tong dewa subi rawa jaya bari. Xinza zong chongan chowi, dangcha linchin da chongchong gocha tong, chiza nazu jia chongsa ya bari. Chonyi zong, Noma chondam da, suja sunjo nipi, ninsin dumi ja gawa ji de, lono da sunwi, chanchang ngu cha la, rujir jeba dung. Nima zong donra yinzo wa, nara chanchang ge na bapi ngu chunye jige yeba su. Santu cho dung, nara na, duza cho de dung, jibil ji sa xinkang sa jeba ri. Nacha chung jira nima zong ge, mungzu gadur ji.
3: རང་ལོ་ནམ་ཇ་སེན་ན་ཏག་པར་མ་བུལ་ལེབ་རི་ཅེ་བི་

Sengi nama tsu kongkhanza, nga lisi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta linje ni sengu tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kankri longchay ta pyo jo binzu kanki nyam nye sipi, changbi yang hipi lingdo lisi ri. Tere ngi lisi na nga tsu nama tsor, na uchu rongpa ngawa pati la papi lingdo, jia tsi nedam li lisi nye hipa timbo ju ye.

Ta onne peri ambar nyima selba tatan la tsaga tene ka tok lama kambar su tok lama chumbam yate lama senbam la soba na ba to la rab suksun ko la gon na ba su tta lo e kyukin ge gon ko chen re gyal sen bo ge kon ka lama na ba tsa onne korgi ke nga pa na ba so tungde shira ko ta khon da la ndji nyima le ndob selba ta la ndrum me gon ko mo ye ke ten korgi ve ke ten di ta me na sa ke kholo ta la korkin nga da de ta won mo wa ma un khin din selba te le ke leng mo ba tra khin khin din selba te ke ki kho lam de be mo ye ke རེད་གུང་གེ་ Konshok yak tali ke, jazan laga do ma tala, jaa kongwa sopdi ke, shantin luwu ke, pandin luwa ko, luwu tamti la, nandii pame ke, molam nibe, shitin dewa la, tatang nibe atar, yopir gyung patsan korbe ke, mayum, kongpongbu ke, deto ke, shama, de chalom korbe ke, panchum zing zing godi, jazan laga do ma serba tala, sungde ayang zayda humde, kali tsakbe, simne deba, tongzan tankin, dribe tsamba, yontin yonzok shinling zombie ke, pimo tala la, chorka lujin, chorsi ilikba dikin, jaa kongbe ke, nornak ngamdi kanda, tarkarsam da uran ke, manmuk tarke shuri, manmuk tarke mecha serba, ngolmuk tarke shiri serba, kantan tarke tlan serba, la soba na jike tarkar som dijinje kulu tala sonne, yatob runche ke shumuk durje kuji po, kshaluk tala dage, shabki tunshun karmo ki la, shinkinje gome, pati ke kandro ke yinyam sana, tsute gen kandro ke sunyam se la, shizu ngola, hinyam la sonne, hinyam sana, heba la tonle, jen shagam ze la, jen shagam de la, rimo ke tigri tabim tanda, sorgo kongjin, karbu tungtun ka la, tarwa tabi, mekin zuibo, luto nam ziba, kashi tika la dewe, kanjan kopa zanba tabi ke, pomo, chortu jinshan shenbo, le la, tabi kinje gome, 天呐，今早出大气了。

Jachiwi singe namba tsama kamzang. Ngani pejong lungchen nyenchen likung. Kangge lungchen je santa chichi lenzen ke gengen lozang nye mayin. Tene lontuen goma ke nang la. Ta ming ke na yalin chui de. Ani ming ke sheni dang. Ani ming la ngo gu gu niye na. Ngui ming da ta ming nyi yo ba ke nang ni. Tene ngui ming se ya di go ni kandre ji yin ba. Tene ngui ming yin da ming ji ko tse gin rabo de kandre ji yin ba. Diso te. Peji mambu da jani do diji tini motishi ba tani shi. Tini da gong chija dan jani ngansu sangi ka chua san rabo ki yore. Tini di la thoma tini chua di san ki korni ma sahin do diji zoji tini yin. Ani tambo di kaan re isa na ta ming ka shini di ma sung yun bi kansi la. Ani ming da dapar manzi na jiten tangi momba rin jir dewi. Momba sewi shi ngunbi ming da dapar nze se ni. Tini langar ki bin do la soba diso gano la. Cheke su ma nang yin. Ani ko ming se an de, ka ani ming ka anda ka yin na rarang su su ka daayi ka chu de, yin da mandri par, ani sabra ji ko tenga yore is. Tengi dila ta, tenju ngo tenga pa te, ta ming ka tani shili zo de cha de pa tenga shi. Ta tenga yin pa yin zang, ani ka de ngan su ka rwa mi ri ka shu sun de ka nona, ani ming se an de ma da pa yin na, ani de la ta, Kanga to Nura Kandin Jungri is a deri. Tashitanga Nanson draw miri, said Niko Mahi Tenkoa, said Niko Mahiba Tian, Zai Chani, Ani, Kesha Mahiba. Tenkoa Tian, Yen Parupo, Kesha, Dutterbati, Ani Tenkota, Dindil, draw miri, Rang, Sunday, the Yenla, Dutterbashibak, Tomo Mahibak, Dutterchi, Chotichabate, Ani Kesha Tang, Yege Joa Chalirwa. Dindilata, Kesha Tang, Yege Joa. Tela tini rang sandi de padate bala, ani kicha da yige gunon chi tarchi bi ke chana bu kare se ani ming se de chadi bar. Tena ye bain za ta gasil den ju ngo tin bi ke ming se ne de me ba yina chi kana ka yina de so la rana so to thon ma yin ba ke tini ngo ten je chi tini a dai number chi bi ke ming se de ma da ba yina ani ngan so ti jing ta so wa gunon la ani rang sandi de ye paru pora ani padate bi kasla Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun bika sila. Ani yana ti igi rumu tri di pa yomana ngansu ta kudala da la soba katini liji nanjo la soba teso ku kuru yin paru pola da tri yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa atino lonjo wata. Kwa nzonjo wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu chin yungri. Yang gisa yang. Ani yel dan tiji korupa kal dobi ke tenje ke risk dobi ke cuti so de yang paru pala ane datu yang bika sila ane hajang ke cewek kali cemoji cebat tenje je. Tengi dira teng tada ni nata ngaco ke cikan da kanya naya ane teso la ranau so so ke tomo main bago ane mirre je patapa yang bayang sa ane mintela tini tap debo ke goni yang paru pala ane

0: dana deshi chi sabi dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

ཁྱི ཁྱི

Chobanamba, tada cheja sin si bilin tsin da na. Bojong longchin nin zhi li kong kan ge longchin jia ti dong ri za lin tsin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin tsin zong xiong xin ki ren qin yin. Xiang la mong tuin ni sen ba bu ri go xi bi lu ji dong ji yin. La sa ba go do yo bi zho bo do jia ji. Nga zi lin tsin la ka ba jian ni. Song yin no kong da zan da ni nin zhi xin ni lo ngo. Nye xio ko wi ding zhi ni mo yin bi qin a lu ji. Jin Shiba de Purni, Jashi de Le Shiji Yin Si. Ya ya, Nindanani Chi Ni La, Chim San Chiang Dun Dang, Nimi Tsirin Yung Yi Da Human Du Shiji Yin Guo.

0: Joba ji tu mi ji, Joba.
1: Guze ji. Ago. Ndu ne daba ti shon. Nga ji ta no de ji.
0: Daba kane shon. Ni lo lo de ko le mar do. Nge ta na te zi zu ko ga lain po to ria. Ro.
2: Sei ge ge. Pana ni da ji sen zhe le mei zi.
1: Daban tonen tu di mo ai ni wang hian le ngao ge de. Jia da zong lang ge lu so de. Mo ken, ko zhe hian le ngao.
0: Ko zhe hian le dong ge de zhe ri. Dong bo ko zhe xu da ba yi ji du.
1: Zhe ge ma de. Ga zong zhe ge da ba de.
0: Ke ge zhe ga zong de.
1: Ge ge. Zhe dong bo men da ma.
0: Da ma ge ge de zhe ri. Long de lu ban bi bu ge de zui. Nao yi ngao chuo de zha xi. Ni de ni ko de de xiong.
1: Kiki! Choma mangi!
3: Mu shi lo! Nga zi qin chong ni jin kan zin ten! Derin dina me ba zha sang lin!
1: La ru zha zhi mun zi si! Nde jia da chong lang ki lu su ri! Nga derin la sar jia xie san zhu yim! Ni qin chong ni ki kan zi ten! Ji ma ka la xi tao jie chu ri!
3: Nindo. Jia dao zong lang tong ge da ban guo ba che ge de lin, qu dan zhan yin de. Long ka fa xin ne. Na zong gan le pa ngo.
0: Ga zong, qu de lin zhe song ge mi. Jia dao zong lang tong, qu ga sa ga le na zong ge xi, ge ge ne, de li qu zong me gong.
3: A gong ge ge lo, na me gong de qu le ge dong ye ma le. Lo sheng ji song jian ni ne. Mo zhi lo yi mo gan ji, ni an ye sai zi le. Da ka de, ni da pa ni mi.
1: Ga zong 제로 야보니 바오 조제데 간다 키즈임 다 바수히 마레 네즈데 사보 마레고 니 아니레 맘베 마지도가 멘다 마코 코조 모호
0: 코조 모그데 쥐
1: 나 자다 졸라 토게 답베이
0: 야 코조 동호
1: 다송
3: 맨다 마호 안 줘

0: Sekugo!
1: Sekugo!
0: Sekugo!

0: Mukung, Chirong ge, Daban de Zuchin Nanjong le Masong. Gasi Musul Manina, Namanjo le me.
1: Niba gegela, Natsu Nyambu Manjo Nagari, Nang Holandro, Puntu Yodu, Ni, Tundra Jugori.
0: Chi Dong Dong Bakhe, Mosha Tongge, Yung Gavane, Ja Da Tong Nato, Da Chi Yakuri. Jensei me ban roje ma re. Nye suan lo yong yong tong di. Yong ka ban roje de. Ka zong ki shay zi yin yong. Chui man ro ne pen lu hui. Nye ka si, mush lo ma hin na. Den ro ka zong de. Sen ne. Mush lo yi draka le yi.
1: Chi zi, chui ka zang si ni. Si chi draja le an.
0: Chui ru ma song. Nga la tamo ge, ego.
1: Yeba ke ge la. Ndo! Siku go!
2: Aze, Mukun, chi ma gong ne jere.
1: Siku go.
2: Mushu lo kosu ka na yo. Chi kyo do.
1: Siku go. Siku go go. Go pache chong cha yo jiri.
3: Ngo ge ma re. Si pa pe, chwa ma to, mi chi to ma re, mu tse ke chi niya. Chi nong ge tando la ta mu ge. So ni, ta di na ke ne, la sa sung.
1: Apa, nan zhu ji, chi nong jinda xie go re.
3: Chenong nga yu re.
1: Apa, chi tata nyu ki jiban danza, nga, nganzhu to yu re do.
3: Chenong chen san cha xie ju ji yu ma re.
1: Apa.
3: Nye che la xie me, ju anin du ro ji ka song long chi tong shu. La sa la jia che ca wai zhe cu che wi gong re. Ka su nga cu jia du to la sa la nje ma tu na. Chua ani nuru nimi yin chongkong la nyin kan chenpo ngore. Nimi chong di su na, nga chun chen chen pe je zawa gong ni chen ro re.
1: Yina, apa chu ju nyu ki ji buta. Hanyi xie sun jing yim xie, nga chun nong la sen che che do. Ama. Ama.
4: Mu che ge.
1: Ama.
4: Chie apa ama la sene shime ge. Soni ne chie su. Bushili ne tsu. Mukin ki nga la sedo.
1: Ama. Chio sendu tene ma shi. Hanyi taru jire nye o ma re. Yome na.
4: Muze ge. Chie nga la sensu shime ge. Chu chin chi dei pi doi. Dong zhu zhi. Ma san bo lo er zhi. Mu zhe ge. Che shi ba fo ri. Me chu ma dong. A mi ka li nye. Chu ha nye no da. Song ni chi su. E go.
1: A ma. A pa. Nye chi ni chi ka la nye. Song ni de ba na chi nian zhong. Ama. Ama. Ama.

0: Njapa, chiki maba kuku. Njapa.
1: Aki kusali, njapa kuku do.
2: Kusa, kongo siyo.
1: Ya.
2: Leti.
1: Kusaya do. Ya.